0: jira utambula necho jokabira ndi tuli ekyaggulo kyokka eryata lirira ko ddala jokabira ntuli ekyamisana kyokka ekyeggulo tunywa kyayi gw'oli yadde yaddeko naye era Allah akugabirira mu ngeri ye oyinza okumala ewiiki nga n'omulimu tolina naye nga tosiibangako njala nga tosulangako njala Allah takugabiridde akusiibyeko enjala ennaku ssatu nga tolya tonywa tobiraba byolya ateekeko liziki yeewala olabe weemenya okakase nti eriyo abantu ate abali obubi ennyo okusinga ggwe gw'oli awo okooye bukooyi genda kudduka buli lunaku kugula haafu ya sukaali oba haafu ya muceeri era owulira obikooyi obyetamiddwa n'obunyaanya obw'ebitaano ne butto ow'ebitaano owulira muli oswala ogenda kudduka obbugulu oba buli lunaku n'omunnyo oluusi osaba musabe era olabira ddala nga mubatalina era mubali obubi yeggwa akwata ekisooka nedda tonnaba kulaba ku balala tonnaba kulengera ku balala okitegedde Allah akugabirira ekyo kiteeke mu bwongo gwe buuza basajja gw'omukyala buuza bbaawo oyo ava ewaka nga n'okugamba akugambye nti sirinaamu ssente ka ŋŋende ku mulimu wennaafuna ŋŋenda kukuweereza n'alwana nnyo gw'omusuubira okulya bureeke oyo omusuubira oyo okulya bureeke nga sente aziweereza ssaawa mukaaga musajja wattu tasobola kitegeeza obwongo bwonna ali ku mulimu naye obwongo buli waka bantu bangi bali mu mbeera bw'etyo gwe n'owa ali mu mbeera bw'etyo sente naziweereza ssaawa musanvu naye nga kwe kuli eza bureeke oluusi mwabyewoze kwe kuli ne lanki lanki mugenda kugira ssaawa mmeka abaami baffe mwe bali abamu sente za mwezi gw'osuubidde ekyokulya kijjawa kyabalekera buli lunaku ne sente naazirekawo era ng'okimanyi sente ze za mwezi abakyala gye bali mu nsi mwe bali ng'enjoga ennaku zino weeri nti ye maama ye taata naye Allah akugabiridde aki abikuwa awo w'oli gumirawo mungu ajja kukugabirirawo era akaseera kajja kutuuka buli kimu kikyuke buli kimu kite tewali mbeera ya lubeerera tolengerako bantu ku mikolo basajja battu bakazi battu gwe wagenze ne mubwongo tobirinaamu nti ekintu kiyitibwa kusiba kikyaliyo oba gye kiri naye nga gye bali eva obwongo bumubeera ku famire n'akwata akaveera n'amagaamaga g'olowooza kusekamu kusanyuka olimu kusaba mazzi ag'okunywa ganaabe mu ngalo gano ag'obukebe ye ageetaaga aganywe gaggweemu akwate soodo ow'oku mukolo amuteeke mu kacupa ako atwalire abaana tobalabangako abasajja n'abakazi tobalabangako mungu abagabirira tomulabangako n'anoonya ekiveera n'ateekamu omuceere ogufissa abantu nga naaguliddeko tamumanyi gye yavudde tamanyi nandya gy'aliddemu n'agenda ku sefuliya oba seppiki n'asabayo emmere n'abagamba sinnalya oba oliawo oluusi n'alimba n'okulimba olw'abaana be abagamba sinnalya sinnakomba ku kantu baana anoonya riziki era kakana mungu agimuwadde kaaba mpola embeera tukimanyi sinungi naye oli yadde yaddeko gwe n'omukolo osobola okumanya we guli tulengerako bantu ateeka flavor za juice ogenda kumukulu nga kuliko juice ow'enjawulo mango watermeloni apple byonna n'abissa mu kacupa kamu tobalabangako takakumbangako erisiki yeeyo gyeri era abantu abo batuubasanganga tokambuwalanga gw'oli yadde yaddeko awo otuuseewo w'oli olina boodayo gy'ovuga olabira ddala nga gwali obubi olina omudaala ago w'okola olabira ddala ng'embeera nga bweganidde ddala toggwamu maanyi waliwo b'osinga bangi nnyo olina ne weebase olina n'amanda n'essente z'osobola okufuna n'ogula amanda n'ogassa mu rediyo n'ompuliriza olina n'w'osobola okyajingira n'ossaako akarediyo n'owuliriza paalo eriyo ayagala ennyo naye nga talina busobozi tolabangako bantu bagenda kusaka gwe muzadde otasakangako gwe akaaba embeera muzadde otasakangako ne mugendanga ku kyalo ne mulimanga naye nga munoonya kyakulya kyakubabeezawo na school fees nakati okyasaka nakati maama wo bataata wo akyasaka musobole okubeerawo oba kati byakyuka gwabagwe mungu riziki agiyisiza ku ggwe tewali mbeera ya lubeerera ate justino nti katonda ajja kukugabirira mu mbeera yo yonna tulengerako bakazi mu kisinyu wano nga balinda emmotoka ey'ebijanjaalo egy'okutikkula ne balinda ebiyiise ne babirondalonda essaawa nga 3 namba ne batwala ewaka ne bafumba ne bawa abaana baabwe tobalengerangako tulabangako ku basajja bakwata bikutiya bideeya nassaamu obucupa gwe n'omuyita n'omulalu naye ng'ategeera n'okusinga nassaamu obucupa n'agenda ng'abulonderera ku mabaala wonna wonna waabusanze nassa mu kadeeya ne bamuwa nnusu kakaaga nga famire kweyimiridde tobalabangako eyo gy'oli oli yadde yaddeko gwe tolabangako mukyala eyeekuba ekizigo neyeeyambula n'agenda ku kkubo n'ayimirira n'atandika okwetunda naye ng'enneetunda ye ayagala kubeezaawo famire ayina abaana era ng'anoonya fees era essaawa zino akyali bweru gy'oli oli yadde yaddeko muganda wange tulengerangako baana ba buwala bakazi battu abavubuka abawala ng'okufuna omulimu boosi amala kubaako byamusaba era nga boosi waamwagalidde waamuyitira oluusi ne batagumuwa na kugumuwa tobalabangako oba tobawulirangako awo naawe w'oli oba tokifiiringako mungu akikuteekemukko tulabangako musajja nga ku mulimu waakolera yasembayo ddala okubeera owa wansi ddala gwe bawa ebifisse tobalabangako tobasanga mu myala nga balina bye basenaasenayo naye nga balina famire tewali bomanyi basindika bigaali nga ye gwe mulimo gwe naye nga kwaliisiza abaana tobalabangako beera mukakkamu beera musiimu n'ekyo sofa Allah kyakuwadde. bera mugumiikiriza nabo abalina nabo baliko eyo ennamba esinga gy'olaba abalina bw'ogamba njakola kubeerako nga bw'atyo baliko eyo banywako obugi kuva ku makya paka kiro baasuulako enjala nga baakomye kulya kya misana gye bali abo b'olaba abo ababeera mu mamotoka gaabwe n'obeegomba kitegedde so mbeera mugumu mbeera mukkakkamu embeera ejja kukyuka naye Allah yeeyama okulabirira mu mbeera yonna kangendeko madhani eya salatu subuhi dakiika 28 ziise ku ssaawa ziri 11 kangendeko madhani oluvannyuma ate ngenda kudda tugende mu maaso
1: Adhan kuchukumusha wakati mzimwenda Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
2: Bamze Engineering Company Limited National Development in the Power Sector
1: ngabali wa mune
3: Echifuwa chikure medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na wali na senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup Ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi. Ofune chiketo owa gasi murubuto. Kwe kozesa lugave alusa syrup. Musange mufama zene duaga shop sizo na. Liaka kasiba National Drug Authority.
4: Allahu Akbar.

0: radio oba ku Ekizilamic Book Center no mchibuga Kampala ne ku Infinity Beauty Home wali ekyengero sobola kulaba nti munango ojijjawo ayagala delivery ya ticket yokuba first come first serve zigwa okuba lunaku lwa Sunday zigwa olwa buwomi zito musanvu tano bili kumi nemo kumi kumi na bili 0752 11 10 12 munango ufune ticket yo osobola gamba je wendi osobola gamba kasitiko wa boda ajinone kwa kupalu osobola gamba nti muterekere yange njagala kutera ko sente muterekere ticket yange ogisange okitegedde kuolo lwenyini nyini mu mbera yonna yonna kakati njagala kuddake eyo ompe kumawulire ki agali side zeyo
1: Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of old Kampala.
0: 107.9
2: Aliwa haka kagamaga ntochi wando za wakuzili chukolele olero ate katikati
0: mazima
2: hili za Paul FM kula yomu tu wabuli jo
0: dala dala
2: na inga pide anasa sula uza anasa sula insha Allah utala
0: akati
2: ama uli da gali eno gali kukumma yafe kili chigena kusanya kukumma yafe nga utagala kuwabuli gana na mtu kumanyati ni ya shinga atenga Allah tukandi wafauka kulu zikili zikili omuntu no mugamba kantu katono omuntu ainzo kuja masjidi na ini ya nalinane chengi nenga sawe naji mengi asuru kufuka imamu kubanga wawawa jokola zi okumwega tako naleta takibira mpore nyinyo na eno muawulako nakaniko kujuliza adisi elawa somerawa omulala yalinga asoma swaji nomuga ati aswaji ewo bojileta jifurumize ku mumwa erina ku osongola omumwa ate boga swaji obo yangayogera sawo sebo naakuwalalira naye nga gwo akuwalalira wa myaka abiri gwoli myaka ogenda myaka nkaaga era njagala okutegeeza bwana kino be nti twasene waffe twasenzaayo ennyanja yeddira nno nayo yeddira ndiga olabika ogimanyiro gimagira sheekasi mu kiyingi
0: Eh,
2: gama nti abantu beno abantu beyo ndakabava bagama nga bamulaba bulala n'ebifananga nako kakanya tugamba umbe genda kulagawa so amawundi agali eno nkubiriza bane abantu tukirize okuwaligana tukirize okupeera nga tutwala maaso busiramu bwaffe inshallah mu mukwano muno bakugande kantu mu mukwano naye ate guno olufulu olutalo n'okyawa n'omuntu
0: ensonga eyo ndinyo nyo nyo abali uza paro namba tumide kali nyo nyo nyo kikulu nyo nyo nyo nidala era webali nyo vali liba nange mukakane babagambiko hiyo bagambako kukundi kumuzikiti ukakanako niba kugambako chitegede banange abakulu ba masomero muha basomesa ebyokulya mkirize mbagambi muha basomesa abana bafe ebyokulya buleke netuka noba wachayi noteka yamanyi yeye gobera gwe banange mu basomesa bafe byokulya mbawe ka buleke omubakeza nnyo kati we buti batu sedda alireti alimu kupapiriza kugenda ne buleke ni watabaho no omuwadde nnyo no muwabichayi ato rusi ne sente nozi musala tujja basaleze byokulya nedda nawe kalaki mubawe ekitiibwa ekyo walu etwabeeranga woni suwani z'abasomesa dda twazirabanga zikyaliyo masomero gize suwani za teachers kale tetuganye bali ku mmere ye mukuba nakyo kiraga amazima ne bayina okuba ne suwani zaabwe ne fooko zaabwe era n'abasavinga nga mulala kitegedde bannanyini masomero abatakikola saba mukikole kanfuna endowooza agira obudde Julius Webo kale kanfuna ono wanji wanji munange kakati no tayogedde ne mujjako ne ugwe uliwo gisimu yange kyankala na kisajja gwe kakati tayogedde nengira nengira mpola mu mbeera yonna mukitegedde baganda bange kale kamudde mutulabe wanji

0: like you. More flavor, more fun, more fees.
1: Gunjuka Nepal FM Ngalino die bangulyo lyaba umuze bona.
2: Gunjuka.
1: Gunjuka. Lendirira. Sawa, zigenda kuwera tano. Ezaka la semayansi. Time check. Ekulete dua.
3: Mungisa kukuru wapalo Africa Radio. Bili abrimu mkaga. Kitu kukusewa kwa banje. Tuwamu kusembeleza kumpichi nyana mpindi na mkaga palo Africa Radio. Au kutoka restaurant ebukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutupa. Mujia tusome. Jangu na chopunda. Tusensela katare. Mujia tulebe mchibu tuyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na ntezo rurio. Okurime mwanyi. Koko. Sakono kuketa kwa mutindo. Ukutani kani sawa bilizo kumaja. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingini na mituwa bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangu wa nukulisafshuni ya Pearl of Africa Radio. Oba kwa AK Slim Key Book Center. Oba ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumi na
4: bili. Ukule libanga itene na yomu gabga buga. Wepe. Mwajulio kunyambo kutu kilize chino otocho. Awatali kutuya na. Wegata kuprojekti za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okulama gubabu mwaka. Projekti ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fei. Tukuhigilize vya mebi gagawa zebi dimbuli minoburu unze. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wega takuwa IPA sako. Eno ya kuya ambao kutereke nsi imbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA building. Opposite access building. Enasa na naluvule. Okumpi na maftaga prompet. E masaka kukampala road. Kumaftaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
5: Mchala.
6: Wanje dadi.
5: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezi muze.
6: Eh.
5: Kakati chuboku. Tuwala yechitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
6: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
5: Otio.
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
5: Wavuloli mchala mugezi nyo.
7: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
8: MTN
7: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
9: obadochi manyi ntikati osobola kuba masimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyiga star emunya mwenda star emo hash ojafune nyongeza ya visa tu neda chikezo uwerere okuba masimu ga manda manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission MTN Cola Tunes ziko miewo nemi kisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekema dobozi ya Cola Tunes lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamo Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
5: Mchala.
6: Wanje dadi.
5: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezi muze.
6: Eh.
5: Kakati chuboku.
6: Tuwala
5: yechitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
6: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
5: Otio.
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
5: Wavuloli mchala mugezi nyo.
7: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
8: MTN
7: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
9: MTN Cola Tunes ziko miewo nemi kisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekema dobozi ya Cola Tunes lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamo Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN
10: pale femu kula ya mtu wabili jo esawe yoku bili zile dachika tano zoka
2: ezimaze okuita kusawa etano benji betuira musawa ino yokubiri still tuchani ni manafaba MTN betekamu sente okutu usako bionabi ogena masuno kubanti oulira hakatu kujukiza fungi za tukulebi makumi abili mkaga na kumunu ndiguno jangu tujanja wazebi tutunda tusensere akatale omukiso kwege nunda ye mbuzi omulembe enima yebe nyanje guba wavu enima ne tuunda ye mwanyere takisi kukumatama gomulimi ngeri jofuna mungu mkoko nga tuzirunze insula ye wewe gwanga ya magoba obadwa chimanyi nti omusilamu no busobu zitobawula bionamu fungi za tukule ku sande eno inakuzomwezi nga kumina rumu tugena kuwele kutuke conference hall ye bukesa chinyena mpini Nepal FM tiketi zigwawo mitwalo ebiri joka nga ufuna tiketi yo gino kutu wadamu fungi za tukule jangwa nukuparu wa Afrika radio ufune tiketi yo egena kuba ya mitwalo ebiri osuru gena wale ku Infinity Beauty Home echengira obane kweke Islamic Book Center ufune tiketi ku mitwalo ebiri nukuzomu zigena kuba kumi na rumu tewali kulanga kulala yesande ya wicheno fena tulimu fungi za tukule wale ku tuli mfungi za tukole wanampuliza kutuke conference hall ebukesa utugeno kubanti nate byonna bibera Islamic University in Uganda bakutegeza nti bibuzo byabantu bakulu bya national entry up to test bikuingiza mu university najo ba waiters mu Uganda bijja kubera ngina kuzo mwezi abiri mu rumu omwezi ogwe 10 n'ogumu omwaka ogwa 2020 mukaga bibuzo bino bigena kubera ku matendekero gonaga IUIU wali kutabi kuru ilisangi wembale, etabi ilisangi we Kampala, Chibuli, etabi ilisangi wa Mwarua, netabi diabachara wa ukirisangi wa Ikaboja. Ebuzo bino biyaba antuaba kuru, wali wakusasuri mitualu makumi ya abiri zoka, ezita kudizibwa, irangu inakubangu wizi miaka abiri mwetano, no kuda wa guru, sento inakuzite kamu banka akaunti ya IUIU Stanbic Banka, eri muenda 0-30-05, musambu 3-0, nyamukaga, bagamanti, chawetaka kwe kugenda ofune form okuba ku matabiga IUIU obagenda ku King Fahd Plaza mu Kampala gwe agenda okujuza form eno jitwale ku office ya academic registrar utasuka ngina ku mwezi mwenda omwezi ogwo gujjo gwe 10 ogumu ku mande okumanya ebisingawo kunteka tekeno kuba kunoti musamu 8 mukaga mwenda mwenda 5 mwenda 10 musamvu noti musamvu 8 mukaga mwenda mwenda 5 mwenda 10 musamvu oba noti musamu noti emu 08 musambu 5 mukaga 5 noti musambu noti emu 08 musambu 5 mukaga 5 banafawati uja kubawa wafuna bulunja wa Islamic University in Uganda kade kanutuge na kwe yongirayo wabule tusoka kuko uwo musawo asoke atusumi sedatu janja bedhena nufanjuma tuge na kubatu wa yongirayo tukwaniza sebo
10: wawo sebo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
10: msiza kwenye mwena abawuliza mapale FM Erinya, senior Habo consultant, Mwagalanyi Ismail Chiberu, okuvako ku Mwagalanyi Habo Group. Mwagalanyi Habo Group tusangibwa Nyanama, era nga tukola ku nsonga za kujjanjaba bantu, nadala ku ndwadde ezimugamba nti tugezezzaako wano na wali, era tukozesezzaako kino na kiri, naye tukyaganya okubeera nga tutereera. Fenna we tusimbira ddala essira okulabika nti tubajjanjaba, era ne tubazaamu essuubi nti bannaite wetuulako. Obulamu bubeera bulamu singa gwe kenyini oba obufuddeko ne bulobera nga tubufuddeko obujja kusigala nga bukusumbwa era nga bukubonyaabonya nabwe kyo ku Mwagalanyi Habo Group tujjanjaba endwadde ez'enjawulo mu endwadde nga ulcers endwadde nga sukaali saako ne pressure naye olunaku olwaleero njagadde nsimbe nnyo essira ku nsonga y'abaami lwaki tuulidde ebigambo bingi era tukozesezza eddagala lya mirundi mingi ku nsonga ezikwatagana ne prostate ey'abaami naye tukyaganya okubeera nga tufuna ekyo kyennyini kye twetaaga kati nsaba olunaku olwaleero mpeeyo ku matugo ddakiika mbale bubazi osobole okubeera ng'ofunamu ekyokwega sinakindi okufuna solution ku ekyo ekize kikusumbuwa ku nsonga za prostate gw'omwami ali eyo prostate bulwadde obusumbuwa abaami naddala singa oweza emyaka 45 okudda waggulu mufunze bw'ensonga nti buli mwami yenna waali ateekeddwa okubaako ne question mark mu bulamu obwe nti wempereza emyaka 45 prostate ejja okujjako abo abatona abagamba nti twakwesaako ku nkola egamba nti okwetangira kusinga okuwonya kyetugamba nti prevention is better than cure lwaki ntandise n'ensonga eyo egezaako okutulambulira nti osobola okubeera onoweza emyaka 45 oba n'okusukkamu ne prostate gland yo neetagaziwa singa obeera nga wagezaako okujyetangira mu biseera bye eby'ekivubuka okwetangira kuno kusobola okubeerawo singa okozeseza product eyitibwa prostate care Prostate ne kuyamba ko kuberanga eri ikiriza prostate gland iyo neberanga nebo weze myaka emeka oba nebo obufunye ndwadde ki prostate gland yente sobola kugaziwa ekyo kulabira ke ndwadde nga sukari ndwadde nga pressure ndwadde nga HIV zigezaako nnyo kugaziya prostate eno nebo okosa product yene ya prostate care nga tonnatuuka mu mbeera ya ndwadde ezo obanga tonnatuuka mu myaka ejo prostate gland yesigala eri mu size oba shape ya yentuufu yenkola kye tugamba nti okwetangira kusinga okuwonya ate ne tubeeramu n'abamu nga bored baatuuka ddamu stages ezo obanga n'obubonero babulina ne scan muzikoze ez'enjawulo nga bagamba your prostate is enlarged oba it is moderately enlarged abamu ne babagamba nti muli mu mbeera eyitibwa eya benign prostate hyperpressure giyite BPH nga weyo namwatuukayo dda era nga buno bwemu ku bubonero kw'osobola okulabira amangu n'ogamba nti kituufu prostate gland yange yatandika dda okugaziwa akabonero akasooka okubeera ng'ofuuyisa emirundi mingi naddala ebiseera ebisinga obudde bw'ekiro nga gw'ositukka emirundi ena etaano mukaaga akabonero akala omusulo gw'ofuuyisa gulina kale etategeerekeka abamu gujira mu kale ya peluyero kale egezaako okufaana n'omuliro abalala gujja mulimu engeri y'olusaayisaayi oba ekiddedde ekyo ky'olaba nga kiri dark eno embeera eyitibwa hematoria kitegeeza nti n'ensigo eba etandise okulwala nga tekyasobola kusengejja bulungi musulo abalala omusulo guno bwe gujja kitwetaagisa okudduka emisinde mingi okubeera nga tugenda okugufuuyisa otherwise tumaliriza omusulo gwo gutonye ne mu ngoye zaffe abamu kitukaluubira n'okubeera nga tukuuma wudhu yaffe olw'obuzibu buno naye nga bino biva ku prostate eno abalala tulina obulumi wansi w'omugongo na wano nga mu ndira wano ewali akawago ebyo byonna bigezaako kwalaatinga nti dduka bunnambiro ku mwagalanya bo group obeere ng'ofuna ku product eno ya prostate care abalala omusulo guno bwe guba guzze ng'omusajja gulina kugira ina one way through naye abamu gujja guleesa ennimi bbiri bino no bikulaga nti waliwo wali blockage somewhere abalala twatuuka dda mu mbeera y'okubeera nti batuteekamu obupiira buno bwa kaseta ng'omusulo gutuyitamu buyisi sinakindi omusulo akawago tekakala nga gwe ne bwoba wakavaayo waite eddakiika ntono oyagala kuddayo ebyo byonna ebizibu biva ku prostate gland yo nti mu kusooka tewagezaako gitangira kubeera ng'egaziwa ate otandise okulaba obubonero era otandise okubeera nga weegayaalirira simanyi ki ky'olinda oba olinze kulangirira mu balwadde ba prostate cancer oba olinze kuteekamu bupiira oba olinze kusooka kufuka musaayi omusajja omu yankubirako essimu n'angamba nti musawo ntera okuwulira ku mpewo oku naye nengayaala naye nakizuukuse ku makya njagala ofuka naye saa zigenda mu mukaaga sinaba kufuuyisa obulumi bunzita ne mukwata omusango ogusooka gwa kugayaala naye era nayi siina mmulekerera naye nyina kinkakatako okumujjanjaba mu eddagala adde waafuke bulungi lwaki nkuleetedde ekyokulabirako ekyo nti saagala obeere nga weegayaalirira buli lwolaba ng'omubiri gulina akabonero ge kakulaze dduka bunnambiro obeere ng'ofuna obujjanjabi so prostate eno tugijjanjaba ne product eno eyitibwa prostate care prostate care eno omugaso gwayo kukuuma prostate ng'eri mu size oba shape yaayo entuufu n'okujjanjaba nejjawo obubonero obwo bwonna nga bwompulidde mbukoonako obukwatagana ne prostate tetukomaawo ne tugamba nti nga bwe tukimanyi nti prostate gland eno yevunaanyizibwa okutuwa hormone oba ekirungo ekiyitibwa testosterone ekituyambako ffe ng'abaami mu nsonga zaffe ez'enkwaso mu nsonga zaffe ez'ekisenge ng'abafumbo tukugamba nti ku prostate care eno tukuterako product endala eyitibwa active man omugaso gwa active man yeno era erinnya nga bw'oliwulira nti bwe tumala okuteeza prostate nawe nga tukufuula okubeera omukyamufu ng'omusajja bw'ateekeddwa okubeera so si byansindikanjake ate nnaye n'alibadde nkola bwe nti naye omusana tegwayase bulungi nti ate nyina ebirowoozo bya school fees ebyo byonna tuba tugezaako okubeera nti tubyewala ensonga lwaki tukuterako product eno eya active man mufunze bw'ensonga bw'okozesa product zino bbiri njogedde ku prostate care ne active man male reproductive system yonna oba omaze okugizza bujja awo ne tukwegamba nti ate gwagamba nti zenyina haki bbiri ssatu oba nnya naye bwe nva ewannamba emu ate ngenda okutuuka ewannamba bbiri kiba kibuliramu ddala tukuterako ekiyitibwa extra time extra time eno omugaso gwayo kwongezaako ku budde
11: tbabadde
10: owessaawa n'ofuuka owessaawa ebbiri abadde owessatu n'ofuuka owennya kale product ezo essatu gyetuyita 3-in-1 package ey'abaami gwe wenna agyetaaza ogenda gisanga nnyanama oba okuba ku namba z'essimu zino nanzikiriza mpeeko abantu mukaaga abaweza ba PAL FM abeetegesa obulungi
12: kumitwalo mukaga jino jakwata ke mitwalo 10 ku bantu mukago jakwata emitwalo 10 joka ofune product yeno era inamba ze simu kutugenda okuyita oja kuandika Airtel eri
2: 0703
12: ero demo waandike 0303 95 sembya yana munya
2: ana munya
12: nja kujida mu 0703 ero demo waandike 0303 95 sembya yana munya
2: ana munya
12: ya delivery weri bulungi nyo Guna wa gama nje simu eri bize teka kuwa waka kwa WhatsApp. Sina chindi tandi kila wakuteka kwa sentezo kasazi kuletele linya. Ismail Chiveru. Sentezo wazitadewa tufuli ndakubela ngoja anjaiwa prostate yo.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali kwe kumida kumukutu, chukumu msafu kutunyeza mwenda pale FM. Ekula eri mtu wa ulijo. Kulisa yu program ya Inside Story, no mkugulu kongu no. Atela wentyo, ni kuwaniliza program ya News Hour. Gaba maulide, okuvwa mzona za kwengeze nja ulo. Aba sasa wafijibatu se, okusobola te, okuga kutusa. Kutawela vya program ya nebile vya mande, mpako na kuruwa rakutano. Okufira dala kusawa mkaga mpaka sawa masamfu. Nza kuluthum shatra okuva mwachitongo lechibi maonile. Unakura kubili na kuzo mwaziri mkaga umwezo kwa Oktoba mwaka pili abili mwakaga. Achitegezo mwezo guno tuakaguta ambulako enako mkaga zoka. Ate kalenda yu Islamu na kuzo mwaziri abili mutano umwezo kwa Rabi Othan mwaka lukumu wina ana momo nana. Ebola enako mbale buwazi ate na umwezo kwa Rabi Othan wekuchona goku sobolo kubanga ate gugu wako. Goena ayazo kusenguli mlambulonji nga tuina chukuluma. Webaze katono rechila wachacha kuwade okubante ochari omukwabo abache simi okubela atenga bachari konsi. Nyongelo kusasila kwa wanafabafunye misubi chinja wala wanafabafiditua kwa abantu bafetuga mati ina lila hiwa ina ila hiraji on. Ala ya gaba ila mungirimu watyo yejao. So tuongelo kusabila abantu bafe abatuvude kumaso ala basonyo wana wakulanga bachari balamo. Aba ina barade, saba ala basuse, aba ulamo vlonji, aba weshifa. Ate mwe, aba tuse kumasanyo agenja ulo tugamati. Tuli wamu na mwe, tusanyo kila wamu na mwe, amuyogeoge banafe. Program ya maulide, ambela nonyako kubasasi vanga, aba tuse dambitundu vye guangibi nja ulo. Nukusubalate okututu sako ama aga maulide, agagena maso jebali. Jagenda kwa wali eriko senge jiriri ya maulide aga government. Kasuke na Francis Jari atuulide vya vude mo cabinet meeting ya tudoro na kuregulo. Lero weba chate wa gendo kubanga banjuri ya banna maulide vya vude mo. Amida buliaba aliwali eriko office za ONC Chambogo wa hajati adijana miyalo. Na inja kuba mnoni yako atubulide habichi ebikie na masala. Manza noludu mubitundu bibusoga jari ne na magembe joria. Waliri ku parliament walinge na kubate mnoni yako atubulide habichi ebikie na masala. Na inga tuwela bila tuba tukutusa ko maulide agari mbitundu bieguanga. Ebe ya kasafu kanyama nga tunoni yako kuba banda maulide bafe. Haba tuseda mbitundu bine ebikie nja ulo. Okusobola kutegeza te eguanga biche bigena maso na biche biri muguanga letu Uganda. Kasaka ende Francis kwa niliza kumukutu tuagala kumanya biche biri kumidia center na koralero.
1: Kujere, neyanza nyo, neyanza ge mchara kumito mishatwa. Nemu na Uganda yu kumide kumukutu mwati kumimuno sava kumido mwenda parefe mkuliri mtu wabulicho. Katino, ndiye kusenge jiri ya mariga gambendi ya media center na mchue Kampala. Wano government ya Uganda sisi netegeza nga wamaliliza nteka teka iyo kusengula abantu wawanga lio kumpi na usazi wa Elgon kufunira abantu wifeba nzo kuwanga yoro kutakosebwa kukumbulu kapweta kuboja ona ama tabaga inza wakuba mungkube sembelede wakusinzira kuminista vunanzo kuzonga za teknolojia na ukurunga mga right honorable Justin Kasweli Mumba nga kukia kiri wa nama ulire nchaya lero ategeza ngovu wane luma zo kweyoleka kurusozoro. Na wesho, government yewe ina kusitukira mu okubanga abantu wakaste mbubo kufuni buwae kufuwa njiwa kubanga wawa angalira chinono, chijide mitisero uvanyuma wa government wansi wabukule mbeze kwa sawa minister okubanga bayiriki nusimbi zivafu kwa government okubaya ambako abantu wawa angalira mbitungu vyo kufuni wawa etaka uvanyi njiwa kubanga wawa angalira okwe wale mbele njiwa kupa mkubumbulu kwa etaka katino, minister ategeza njimontee katia keno government yatele doo maganya abandi abantu abo okwese ilao kuchichi ya vasimi wachi vagala kwa kulewe munti ya katekeno ngo muntu asuburo kubanga yese ilao okwe kwa eka zeta kapili na obu kate kumi okuzimba kwa eka zibili nzwa zimuwele dua okuteka kama kawa wenyu mba mwanizo kubanga wangalila obuli yao muntu omulala ayinzo kusala wawe we milioni kumi na mnana okusuburo kubanga yefu nile jifo wana zimba nga mili tategeza ntivuli eka ebali yuamu obu kate kwa Uganda kuna na wishi tuwe mkate munano vugati kwa mkate kumi okuwe woyo muntu wabaye ya gate okubaye nga agenda kwa FDH4 onono ategeza ndi munte kateke ino egena kubange sasa nzuwa mwoku mkate kwensimbi nkaga wumbi kwensimbi nkaga mu kaga mu viri okubanga bwe gwasalibwawo okuva enteekateeka eno yatandika okubanga kati ettaka lye baafunye obaolyawo tirimala bantu bonna ensonga lwaki bateekawo omuwatwa eri abantu ab'enjawulo abandyagadde okubanga bo beegulira ettaka oba ebifo bino kati nno wasizidde n'asaba abantu abawanga ya bitundu bya olusozi Elgon okujjumbira enteekateeka eno bukwataganya wamu nesijafesesaba minisita okusobola okufunirwa awantu we bayinza okubanga bawangaalira minisita Kasule Lumumba era ategeezezza ng'olukiiko lwa minisita olutula buli bbalaza bwe lwasazeewo obukakasa okulolebwa kw'ensimbi obukadde 142 n'omusobyo gwa euro okukola enguudo ezitali zimu okwetoola ekifo ky'ebyobulambuzi kya Wind Forest nga mu kifo ekyo bwe wakuumibwa amazike ng'enteekateeka eno agamba egenda kwongerako okusitula ebyobulambuzi n'okubanga obaolya bisitulwa ku mutindo okwetoola ekifo ekyo kyagambye nti obaolyawo ensimbi zino ezateereddwawo ne zigenda okuyambako ku mulimu ogwo okutambuzibwa ono nno era ategeeza nga mu lutuula lwe lumu gavumenti bwe yayisizza enteekateeka y'okukyusa ssettendekero wa Busoga University okudda mu linnya lya Yiganga University era ng'eno egenda kubanga eddukanyizibwa gavumenti ya Uganda era wasizza ategeeza nga minisitule y'ensimbi bwe yakakasiddwa okubanga egenda kuteekamu ensimbi 89 okulaba ng'enteekateeka y'okuweereza mu ssettendekero eno bukyandika ono agamba kivudde oluvannyuma lwa gavumenti okugula amatendekero gano okulaba ng'obaolyawo ettundu lya Busoga lyongerwa okunywezebwa mu bintu by'ebyenjigiriza okulaba nga enteekateeka eno etambuzibwa ku baana bonna abali mu ttundutundu lya Busoga ate mu kiseera ng'ekitongole ekivunaanyizibwa kugaliya omukka ekya Uganda Railway kyagenda mu maaso n'okusengula abantu abeesenza mu kifo ba mu makubo awalina okuzimbibwa oluguudo lw'eggali y'omukka minisita ategeeza nti enteekateeka eno obaolyawo kati eyongeddwamu amaanyi okulaba ng'abantu abaasi mu bifo ebyo baggibwamu okulaba ng'omulimu guno gugenda mu maaso ono agamba enteekateeka eno egendereddwamu okwongera okuzimba oluguudo lw'eggali y'omukka oluli ku mutindo ogw'ensi yonna okuviira ddala e Malaba okutuuka e Kampala obaolyawo n'okuddaabiriza olwo olwali lwakolebwa oluliwo mu kiseera kino kyagambye nti aba abantu bonna balina okwemulugunya nti obaolyawo baali baagula ebifo ebyo basaanye okuddukirira abantu abo bebalumiriza bo bennyini okuba nti be babaguza ebifo bino okusobola okuba nga abaddizi bw'ensimbi zaabwe kyagambye nti baba baagula baagula mpewo oba mu bukyamu kati n'agamba enteekateeka eno obudde bwonna egenda kubanga etandika olw'ensonga nti ensimbi ezeetagisa okuba nga ate zigenda okukola omulimu guno zamaze dde okuba nga wansi wa minisitule evunaanyizibwa ku by'ensimbi eragira okwewola ensimbi zino okulaba nga omulimu guno gutandikirawo kino nno nga kigenda kuyambako naddala okutumbula ebyobusuubuzi ensimbi ezigenda okuba nga zeewolebwa mu kuddukanya oba okutambuza omulimu guno ziri obukadde 45 obwa euro n'omusobyo okuba nga ate bwe zigenda okuyambako mu nteekateeka y'okuzimba eggali y'omukka oluguudo lw'eggali y'omukka oluli ku mutindo gw'ensi yonna obaolyawo n'okuddaabiriza oluliwo era ng'agamba ne mu nteekateeka eno obaolyawo obugazi bwayo egendereddwamu n'okunyweza ebyokwerinda nga bwe kiyoleka mu traffic police eyona evunaanyizibwa ku yo nguudo okulaba nga ne mu kikowe era eggali y'omukka abeerawo poliisi egenda okuba nga eyambako mu ntambuza y'emirimu oluuyi olwo zenteekateeka obaolyawo ezanjiziddwa ku ebyo ebyakubaganyiziddwako ebirowoozo mu lutuula lwa baminisita gye buvuddeko zaagambye nti obaolyawo zonna zitunuulidde okulaba nga eggwanga lyatu uganda ne bannayuganda bafunamu mu mbeera y'ebyenfuna okwongera okuyingiza ensimbi obaolyawo n'okuba nga munnayuganda afuna eddembe lye erimuweebwa ssemateeka ebisinga ku ebyo bye tugenda okwongera okuba nga tukuŋŋaanya n'okutereeza okuba nga tubikutuusaako mawuyi gaffe aganaddako gye bujja mu maaso okuba 17 akomeza mu Lapala FM ndi Francis Kaseke ndi okusindikira mu gavumenti
0: ya media center mchuga Kampala. Wakati anzanyo Kaseke ni Francis aliwali ili kusenge jireo ili ya maulire aga government mchuga Kampala. Bruno Kuramande wabachiba minister baina yolo tura cabinet ratula atolu na kurare ilo rokubiri nebate nebanjudira abanna maulire ebe viva bitu sidua ko wabiva tu seko mulukungana oratulidua ona kuregulo. Nyongira kujukiza wa prestige majorin baga metisia jo mlembe au mesemigati alimu echirisa echizimba omubiri habagenda kumikolo mwene na mwababekeri mwene ancha kekereza atengogena mfunamo na magoba maitirivu ogena mfuna maduka ne supermarket zikulio kumpi abali mchikubo ogena mfunira kuchopa cheno enterprise mchikubo opposite ne nambusu kid atera okusoma edua hiyo mugenzi Haji Ali Serunjoji abenju hiyo mugenzi Haji Ali Serunjoji kawe mpembogo aba wewe bati bategeza abantu mwena nche dua ya mukadde wawe Haji Ali Serunjoji egenda kusomwa akusande ngina kuzomwezi 11 au mwezi guno gwennyini wali eri mu makage ekawe mpembogo musempa zone ochamira ku police ekawempe no yambuka eranga bagamenti okusoma eduwa kugenda kutandika kusawa zigenda kubera sawa nya ezo kumacha insha Allah eranga bagamenti go na aulide tegeza ko mulala agwe chikwatako achirangidwa abenju eyo mugenze Haji Ali Serunjoje akadekano jagara tugende ko walere ku parliament na magembe joria atubulire biche biri ku parliament na ko walere joria na magembe tukwaniriza kumukuto.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mimi ni Sabnanzi wa kubyensimbi nokulakulana hari kulakulanya kubanga Henry Msasizi yetondedde akakiiko ka parliament akabunanizibwa okulondoola enkola y'emirimu mu bitongole ebya gavumenti kuyinza okuyita kusase oluvannyuma lw'ono okuyitibwa mu kakiiko kano olunaku olwokuna ssabbiiti ewedde n'ennaku z'omwezi gumu omwezi ogw'ekkumi natasobola kulabikako era akakiiko ne kakomekereza kakasuddewo oba nga kayimiriza emirimu gyonna egy'akakiiko nga bagamba kibagenda kugumiikiriza na kunyoomoolwa kwa minisita kwabataddeko mu kakiiko ono ngayita mu bbaluwa gy'abawandiikidde nkya ya leero mu nnaku z'omwezi mukaaga ataddemu okwetonda kwe n'agamba bamusaasire nnyo era bamwejjeereze olw'obutasobola kulabikira mu kakiiko ako olw'ensonga munnange waaliwo ebyali bigwa bitalaze ebitamuganya kulabikako musisinkano gye yali alina okubeeramu ne banka enkulu ey'eggwanga ku ssaamu n'omugagga Hassan Basajjabalaba owa Haba Group ono mu bbaluwa ye agambye nti wadde nga yeetonze naye bamusaasire aleme kujja wiiki eno kubanga ensonga ezimu ze baagala ajje ayanukule nga minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi ensonga zeetaagisa okusooka okunoonyerezebwako olw'ensonga nti kati emyaka giri mu kkumi bukyanga ensimbi ezoogerwako obuwumbi kikumi mwana banki enkulu ze yeeyimirira omugagga Hassan Basajjabalaba ng'ayita mu kampuni ye eya Haba Group ssente ze yeewola mu banki ez'obusuubuzi ne bazimuwa nga n'ekibuli eno myaka kkumi tezisasulanga agambye nti byonna byakolebwa ye yali tali mu sisitiimu nga ssaawa eno minisita eyaliwo ebiseera ebyo minisita mukulu Matia Kasajja kusaana n'abalala ono agambye balina okusooka okukola okunoonyereza okugattagatta ebiwandiiko okulaba nga basoma ekiggibwamu mu nsonga eyo era okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano okakosase muwadampu mingi mbone mbapapala akiikirira abantu b'ekyaddondo est agambye era bo akakiiko bakiddemu ne batunula mu bbaluwa eno eyawandiikiddwa minisita ne bagamba at least kyakoddo kibaddeyo okumanya ensobi ye neyeetonda era ono bamusanide nebagamba bagenda muyita ssabbiiti ejja ng'amaze okufuna obujulizi obw'obukakafu obwekuusa ku nsonga ezimwebuuzibwako basalina okwanukula nga alabiseko mu kakiiko kano wadankunyungi agambye eno yeitagenda kuba manya nyankoko buli minisita atasobole kujja nga yeetonda kino bakikoze omulundi ogwaleero.

0: kuganga chali yona ya chenge nukuzo mwezi rumuhu mwezi gunugwe jinsa bichele na kurokuna minister msasa zewe ya di awaba wandi kibibaluwa na watugeza anga uruna kuorora yoku sobola ukubao era chino techa jivako ababaka wa parlamenti abatula kachiko kanonga bakulebe duwa msentele wawe ukujamo icha nibaga manji minister alalika abaisa moru gayu kubaki nini ya baga mbange nukuzo mwezi rumuhu toka china atala vikakumi nsonga eze kusa mungavu mubitongo lebe mungavu mti nenji baba gala aje azandu kule elaba no mkula mbali wa matibu necho chukula cha minister echo kuliumula akachiku kano mbasa lao nechivu nilizo ukulimi za intu ulazo na sebali wa inu kutuzo na ku uroku no uro uroku chano ni mmade nizi imigila ilanga wate wa inu kutamu na poralelo nga sentele wakachiko kana mwada mkunyinji mweyari asu mizgane nga babaka bali bali ze chiteso nga bagamba ulo kumati minister alabi kabaisi za mwa gengege ulo yari baibe ajiba muu wensi gane ranga bumani nchitutu alaka dekanine o minister yena ukujiwa muu wensi gwangu wemze mula bangwa minister apala labi nja uba process banine sokati leo tuwadeche ino kumanya nga minister nga sentele mwada mkunyinji mweyari atutubia zaza jikulo kubiliwe wajyo tumulira kiche wazako chubagire no kusadira minister ono kubucha lakibako mkachiko na ye munange minister jereza unakurale ilate mkachiko tekana tu ula kumusadira uti cha kujiko lila unaisa mbaluwa lenga yeto onda ero kukumikereza mkachiko kamusunye ero na korencha mkachiko kagena kudavuka kwa saganye ili mkiyako na ye mwono ye minister awele nisingi naliwa muna bakungo kubangwa mkule ye buwanga kusano uga kakushani wa sajia wala banga ita mkampunye ya haba group baku iti wa sadi iti eja nga bakulu wanova funye umuka kapunye umujulizi umwe kusa kusindu ya umuka kakushani wa sajia wala wa umuwe chukumi mwana isa umuwe wa yese nyinga nanti tuwazimu wangako yu natu jakuwa mba tulimanya nshia ava sadi iti ejanga wanabaze okulabika kwa mkachiko kano somo nange yewewe chowebili katituli indigila ate tulane urutula urura lero kubamba wama nitura kubili intura za kula mitizi tululu kubili uroku satunu urukuna iranga bano babaje bakava mulu umula rabu hili kula kubino hija kubamba tulifuna mprogram liba delita mparlament kusani ama ulile gafe bagana bagaze ko mbudo kachiki msangu katulize mwenda kukali ekipi mkulali mutuwa ulijo vize joli ya nama gende na nduwa nukukalani
1: Tayanza nyao Joel na Magembe aliwaliri ku parliament ya mauri ya gasinga kukwago watyo agenda gatuweleza mubujuvu waliri mu program bibadebitya mu parliament esako nokugaweleza amaulire agagenda kubatenga gaddako abahamaj travel agency batyo bagamenti batwala abantu e Canada ni USA kotadenensi eza Schengen omuli Italy, Germany, Sweden, Belgium, Spain, Denmark. Bagamenti bakuyambako gwayagala okugenda mu ggwanga lya Turkey okusuula okulambula okujenjebebwa oba okusoma bagenda kuyambako okufunira empapula. Era nga bagamenti bagenda kuyambako n'okufunira passport kibayise passport processing. Bano no basangibwa waliri ku kizimbe kya Hardware City mwaliro gwa kubiri rooms number 211 ne 212 okulira n'akatale kena kasero. Kati gwayagala okumanya ebisingawo bwe batyogenda kuba bakubirako essimu eri noti 7575 noti mukaga nkaga mukaga 85 iri noti 7575 noti mukaga nkaga mukaga 85 ateranga tuyongedeyo obatyo namawulira malala olunaku lwaleero obatyo omwogezi wa polisi mu Kampala nemirano Rachel Kawala obatyo avudeyo n'ategeezanga polisi we yatandise okunoonyereza ate ku ttemu eryakoleddwa ku mwana ow'emyezi etaano. Kigambibwa nti omwana ono yasuliddwa mu kabuyonjo era nga ekikolwa kino kyaliwo ennaku z'omwezi zaali 26 omwezi guli oguwedde omwaka guno mu disitulikiti ye Wakiso Nabweru Division Kanyogoga Kawanda Central Zone era nga yategerekeseko omugenzi erinnya erya Nandaula Margaret. Kati omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirano bwe batyo Rachel Kawala ategeezezza nga bwe batandise.

0: okola okunoonyereza era ng'abantu babiri okuli maama ne taata w'omwana ono abasobodde okkwatibwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza.
1: Poliisi ya Kawempe eri mu kunoonyereza ku nfa ya bebi w'emyezi etaano ono ng'omulambo gwe gwaggiddwa mu ttooyi era ekutte ne bazadde b'omwana ono okutuyambako mu kunoonyereza. Nga bino byaliwo nga 26 omwezi oguwedde mu Kanyogoga, Kawanda Central Zone mu Nabweru Division mu District ey'e Wakiso. Nga 5 Oktoba saawa nga 3 ku makya abasirikale baffe bafunye information nti waliwo bebi ali mu Kinnya. Nga bebi ono bamuyita Nandawula Margaret nga neddala mami we amuyita Tyra Biyinzika. Nga okunoonyereza kulaga nti bebi ono yasooka kulwala ate oluvannyuma kigambibwa nti 26 omwezi oguwedde n'afa. Okunoonyereza kulaga nti bebi ono maama we yakwata omulambo gwe n'agusiba mu kaveera n'agusuula mu ttooyi naye n'ategeezaako sisita we yekka. Olwafunye amawulire gano twagenzeewo ku scene of crime ne tujjayo omulambo gwa bebi ono mu ttooyi ng'era tugututte mu mochari e Mulago. Nga taata w'omwana ne maama w'omwana bali mu mikono gyaffe okutuyambako mu kunoonyereza. Nga taata w'omwana ye Sendawula George wa myaka 44 mutuuze mu Kawanda Central Zone Nabweru Division mu District ey'e Wakiso. Ate nga maama ye Sara Namutebi agambibwa okuba nti ali mu myaka 35 nga naye mutuuze mu Kawanda Central Zone mu Nabweru Division mu District ey'e Wakiso. Nga okunoonyereza kukyagenda maaso.
0: Okay, oye mwogezi wa polisi mu Kampala ni mirano Rachel Kawala bwatyo ng'ayogera te ku mwana ono ayasangiddwa omulambo gwe gwasangiddwa nga guli mu kabuyonjo era nga bazadde be babiri basobodde okubate nga bakwatibwa okusobola okuyambako poliisi okunoonyereza ekikolwa ng'ekyo nga Pale FM bwebakyate tukivumirira nnyo era nga tusaba poliisi bwetyo ekole ekisoboka okulaba ate nga abakola ekikolwa ekyo amateeka gabakolako abutereevu. Nyongera okujjukiza ba Hana Islamic Healthcare Center bwe batyo basangibwa ku magoba shopping mall wansi wa parking kadde mwaliro gwakubiri mwagwakusatu okulira n'omuzikiti era nga bagambye nti bakoledde amajaani ag'enjawulo agayitibwa Shifa ganono gakoleddwa mu miti egy'enjawulo omuli n'omuti ogwa Habat Sauda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwekakasa nti guwonya endwadde zonna okugyako obukadde n'okufa. Amajaani gano agajjanjaba abagazi wa prostate n'okutangira babatannaba gakola ku baami abanafu mu kisenge gajjanjaba balina pressure sukaali omugongo amagulu n'ennyingo okusanyalala ekifo ku maaso era ng'ogenda kuba ogafuna ku 5 kyokka. Abakola n'amajaani ga Albayan agajjanjaba ebika bya ulcers zonna era nga balina ne Crispa syrup bwekatyo kakola ku ndwadde z'ekiwanga abalwadde ba asthma allergy n'ebifuba ebikololwa bagambye nti kekwateko osobola okubate nga owonyezebwa. Aba Hana Islamic Healthcare Center bakira bongera okujjukiza nti basangibwa wali ku magoba shopping mall wansi owa parking kadde omwaliro ogwokusatu okuliraana noti 7 8 9 7 ne noti 7 7 4 8 6 5 noti 3. Kokuulira emisango ateja n'abyabufuzi ab'enjawulo abatwalayo nga bawakanya abo abawangula mu bifo eby'enjawulo gikyagendera ddala mu maaso era ng'omusango gwa munna NRM Daniel Kananura mwayagalira okusuza George Musisi ekifo ky'omubaka owa munisipaali ey'ekira guzzeemu nate enkya ya leero era nga oludda oluwaabi lutandise okusuya oludda oluwawaabirwa ebibuuzo. Awe twogerera omuwawaabirwa George Musisi yasoose mu Kaguli bwe batyo ng'omulamuzi George Okello mu musango guno alindiridde ate abali abaawaaba omusango okusoyasoya omuwawaabirwa George Musisi ebibuuzo era nga wanaamaliriza n'oludda nalwo

0: ayigiza ate abalala. Si kirungi nnyo omuntu kumala kwogera wano bigambo n'otuuka eri n'okola biki
1: kyenyumya kyabo
0: abannaayo. Olusi yabaddewo wali ensi ekusobera
1: kola bikola byembagamba tokola byenkola
0: ensinkola yabusira
1: bagamba batya nti kola byenkugamba naye tokola byenkola.
0: Si njogera ya busiraamu n'olwekyo buli avaayo n'asomesa eddiini ya Allah eno oteekwa buteekwa kubeera ng'ate byosomesa byokola kuba osooka kubitegeera gwe wennyini ng'onoobisomesa abalala kati webitegeera gwe bennyini biteeke mu nkola ate olyoka obisomesa abaki
1: abalala.
0: Tuli ku nsonga ebiraamo sheekhe Allahu akbar sheekhe Abdurrazzaq ibuni Abdul Muhsini Albadiri bye yatusomesa biraamo 10 ebitutangira okubeera nga tufuna endwadde ez'omutawaana. Ebiraamo 10 bye yatugamba omuntu bye yakwatako n'abeera nga Allah mutaasa endwadde ezo ez'omutawaana, endwadde ezitta ekirindi, endwadde ezo ezitategeerekeka. Twalaba omulundi ogwayita nga ekiraamo kye yasooka okutuwa yatugamba nti katheratu dduai, kwe kuyitiriza nnyo okusaba kubanga Allah gwabaguliddewo okusaba tayinza kumumma kubeera nga amwanukula. Ekiraamo ekyokubiri kyali kyakubeera nti tuyitiriza nnyo ebigambo bino ti bisimillahi tandise n'erinnya lya Allah allazi oyo la yadurru awatali kisobola kutuusaako bulabe kukosa maasimihi shaiun fi l ardi kintu kyonna nga kiri wamu n'erinnya lye kuno ku nsi wala fissama kakube mu ggulu wahuwa samiu l alimu nga toyinza kutuukako bulabe bwonna kuno ku nsi ne mu ggulu nga omwekutteko Allahwo. Ekyo edduwa eyo twagamba nti okugisaba emirundi esatu ku makya n'akawungeezi Allahu tabaraka wataala agiyisizaamu n'akutaasa ebizibu ebyandikutuuseeko mu mbeera yonna. Ekyokusatu twagamba nti ikhtaar min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhaalimin, ye muntu okubeera ng'ayitiriza nnyo okwogera ebigambo ebyo ti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhaalimin, tewaliwo asinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa atali gwe, wayawukana Allah mazima ddala nze mbadde mwabo abeeryazaamaanyiza. Twakoma ku kiraamo ekyokuna ekyali kigamba nti qiyaamu llayiri okuyimirirako ekiro n'osaalako nga weeyawudde n'omutonzi wo, ekyo nakyo kimu ku bigaana oba Allah mwayisiza n'akutangira endwadde ez'omutawaana. Tugenda ku kiraamo ekyokutaano. Kiraamo ekyokutaano sheekhe yagamba nti aghtiyatul inaa'i kubikka ebyombo wa iqa'u as-siqa'i n'okusaanikira ku byo oba okubivuunika. Ekyo nakyo kimu ku bintu ebitutangira endwadde Allahu tabaraka wataala zaaleeta. Obujulizi tubujja mu kitabo kya Musirimu, hadithi yava ku Jabiri mutabani wa Abdallah radiyallahu anhuma, Allah bombi yabasiima, qala yagamba nti samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, nawulira omubaka wa Allah nkusaasira n'emirembe ebye ku ye ng'agamba nti ghattu l inaa'i, mubikke ebyombo byammwe, wa awqu as-siqa'i, musaanikire mubikke ebyombo byammwe, nagamba nti fa inna fi ssanati lailatan, timazima ddala mu mwaka mubaamu ekiro, yanziru fiiha waba'un, Allah mwassiza endwadde ez'omutawaana. Agamba nti wala yamurru bi inaa'i laisa alaihi ghitaa'un, singa obulwadde obwo bujje ne busanga ekyombo oba ekintu kyonna ekyo nga tekibikkiddwako ng'echikopo ng'amasuani bubi ni kaflas kase pichi ng'awabilesa obwotyo bwotyo yagamba oladdobwo buyingira mu nsonga eyo kyokka ate okubuwonya kisobola okuba ekizibu olw'ensonga nti obulwadde obwo bujja mu kiro mbaka salama tugamba nti mu kiro mulimu olunaku ekiro Allah mwasize endwadde ng'endwadde ezo tezitegeerekeka tezimanyiddwa n'abasawo tezimanyiddwa n'abantu bonna wabula singa osangibwa ebintu byo nga biri awo bisaanikire Allah wakugerera wa ne wuyingiramu obulwadde oba ojja kufaafaagana nabwo kubanga ojja kutuuka ne mu ddwaliro banoonye obulwadde obukuluma nga tebukolaki tebulabika ate olumizibwa ng'olumizibwa naye nga n'ekikuluma tekitegeerekeka n'olwekyo yagamba sasalama nti tekisobola kuyitawo ekiro ekyo nekisanga ekyombo kyonna nga tekibikkiddwako okujjako nga kikiyingiramu naye Allah addira obulwadde obwo n'abuyingiza mu kyombo ekyo singa Allah akugerera n'okwata n'okikozesa oyinza obutasigala kyekimu obulwadde bajja kubujjanjaba bugaanyi ate nga nabo bennyini ababunoonya tebabumanyi kakati obulwadde obwo bubaawo naye nga ekiro ekyo mu mwaka kijja omulundi gumu ate tekimanyiddwa kiro kyaddi kyaddi nti oba okyetegekererwa oba obibikka wabula nabbi sasalama yatugamba nti mu mwaka omulamba Allah ayinamu ekiro mwasize endwadde ezifaanaganako bwe mutyo owulidde naye ng'endwadde ezo azisizza nga si irimu y'abasawo nti basobola okubitegeera wabula ye Allah yamanyi lwaki aleeta embeera bwetyo n'olwekyo olina kubeera nga weerwanako ampuliriza lwanyisa obulwadde obwo ng'obikka ebyombo n'okubeera ng'obivuunika byonna ebikozesebwa awaka osanga omuntu ng'alina amazzi g'akozesa naye ng'agalekawo agateeka mu bidomola n'alekawo nga tagasaanikidde kyabulabe nnyo nnyo nnyo oba ntegeerekeka n'osanga omulala amasuwaani agalekawo mba mumaze okuliirako mba temusobodde ggooza kale mugavuunike mugateeke ebbaafu zino muzivuunike amaseppiki mugabikkeko mu mbeera eyo in case Allah ageze obulwadde obwo ne buyita ekiro ekyo buba busanga ebintu byammwe biri seefu naye osanga omuntu akozesezza ekintu ng'akirese awo nagala ali n'osanga nga n'oli alidde ku nva n'azirekawo nga tazibisse emmere n'agirekawo nga tagibisse mwana wattu kyabulabe nnyo kubanga obulwadde obwo webuba buzze buzibu okubeera nga bujjanjaba ate kyenjogerako abantu bonna bakimanyi waliwo obulwadde obutuuka ne babukebera nga buli kye balowooza si kyoli naye ate nga gwe buluma olaba bukuluma era oggwaawo n'olwekyo tubeere abantu ababikka ebintu byaffe tuwone endwadde ez'omutawaana
1: kwegamba gye tutegeeza mulina kkapa mulunda ewaka envo zireka tozibiseeko totaddeeko kiyinja kkapa nejja n'ebikkula n'ekombamu obutabikka bintu kireeta ebizibu bingi emmese esobola oggwamu waliwo abantu abalina ku nsuwa emmese zivayo nezigwa mu nsuwa
0: agamazzi n'agakola ati
1: anti agenda ogawunyiza amala kumira ttondo gawunya
0: olabye
1: amata g'abaana
0: newekitandibadde kino kyabulwadde buno obujja buli mwaka oba okitegeere mu bulamu obw'embeera zonna omuntu yandiwangadde ng'ategeka
1: obuyonjo bananga abakyala eno puroguramu abakyala bazira obuyonjo mu mpya zaffe mu maka gaffe eri abaami baffe eri ffeffe nnyini eri abaana baffe eri ensi olaba kati ne gavumenti yataddewo olunaku lw'obuyonjo buli mwezi naye ebyo byonna olaba Quran namba eyogera ku bintu bwe bityo endwadde zijja okitegeera naye gwe kati enva bw'otawa bbaawo enva zirimu biyenje ozimuwe zirimu amanda bwayoola amanda ne gagwa mu nva omulawo teba bizibu naye ng'ebintu bya bulamu Obusiraamu buyonjo.
0: Ateka tuwete agakuba badamu. Batu joku sobulo kusinza Allah.
1: Obusiraamu bwakitegeera nti omuntu yenna atekeddwa kubanga muyonjo. Olaba ne Mungu yagezesezza ekirwadde kya COVID naye bwabadde buyonjo.
0: Buyonjo.
1: Naye bino tusomesa nakyala ebintu ekisenge wakifulumye kiri awo. Esowaani ziri awo. Engoye z'abali wazifulumizza okuva ku makya omusana ogenda kuziyingiza. Amanyi nafulumiza engoye naye munaye amanyi gambuze zinnamye okwoza ebyo ebbaafu zikyali wansi w'ebitanda ojja kufuna ojja kulwala asima mawugwe omukka omubi tetulina kuyingiza mukka mubi eri emubiri gwaffe kale oba buganya okulabika bulabise asima tawona
0: okitegedde ezo zonna zendwadde omuntu zalina okukola ki okwetangira aberenga yebereramu
1: embwa abali ne embwa embwa ne zitagale waka wonna wonna abalunda ku nkoko ekivundu ne mmere y'enkoko yosimanye bi emmere yonna ewunye bana imukyuse mukosi mu bubi
0: mu bulungi
1: eggulo nabadde wano ne Hajati Mariam nagamba wali omukyala eyafudde naye nga yali yalwala buno obulwadde bw'ekike bw'emizimu obw'emizimu shayatini zamuse naye omuntu w'oba ofunye wuzu bulungi hawa nooba n'otambula ne wuzu yo bulungi tubale tufune wuzu shayitwani ezo tezisobola kuyingira nga weetegese simanyi naye bwe ndowooza bubeera ne wuzu yo ng'oli musiraamu ddala tuyige okuba abayonjo tubitambule ne wuzu naye amajindi gano we gamala okuyingira ne bwofuna wuzu katugesigala gakuluma kyembuuza
0: anti oredde oba ogalina bubanga bulwadde ng'oredde obulina
1: oba ofuuse mulwadde
0: ekyokubiri aja ti amajini ago tewali atagalina tewali naye Allahu tabaraka wataala akugerera bugerezi ne gakukosa naawe oluusi byeweekola oba neeyisa gyokola ki
1: gyeweeyisaamu
0: kuba nabi saa salama baamubuuza yagamba teriyo omuntu n'omu okugjako ng'ayina karinuhu minal jinni wa karinuhu minal malaika ng'ayina ekintu ekyo kibeera naye ye muntu w'owookubiri obeera naye kuba ntegeerekeka kati gwe obikolako effujjo mu byokola Allah mwayisiza ne bikukosa oluusi.

0: kujusa okugira bwoti nga yeye nyini yataddewo obugayavu bamugamba bikka ebintu tayagala bamugamba kola bwoti era biyita omu
1: naateekawo emmere n'agikeererako ku makya teyagibiseeko
0: yasuzeawo
1: ebikkuse amazzi bakuleetedde amazzi okunywa wanyweddeko gaasigaddemu zaako akapapula zaako akasoosi
0: bikola ekibi n'alyawa enawabitegekera era birina kulya eyo
1: n'otwalira omwami w'emmere tanaba kudda tobiseeko sowaani ndala yakungulu kale obise ku mmere naye envoozesawo nagalaale omutegekedde kulya
0: naye bakomawo ne bagirya
1: manyiko kati era waterekera kiraga nti oli adda n'agibuuza okutereka kiraga nti atuuka ebikoowukoowu n'agirya
0: kati aba oba yamukoowa
1: akoowaani
0: omukyala ngaakooye
1: omwami
0: okumuterekera ebyo ebifaanana bwebiti
1: obwongo bwe bukomaawo waliwo omuntu nga omukazi we talina kinsonga yonna nti tamwagala nti oba naye ngaobwongo awo webukoma yakomaawo
0: nga nono yaguma
1: yaguma kintu kyekiri awo kasita no tantawaanya nabeera n'ekintu kintu kyenga nteeke wano gyebali babalina
0: abakyala bazira tubeere nga tuwuliriza ate nga twetereeza mu mbeera yonna kubanga munayo oyo gwodibagavu otyo wemunakeera enkya ne bamukutwalako ate ojja kwejjusa si bwekiri
1: saala yabakatoliki yokwejjusa naye simanyi ne bagisaba mpulira buwulizi saawa eyokwejjusa
0: tewejjusa nga bamukututteko
1: ate abaana bali wano basinaipa basaagira ku kyala naye omwami tebamusaagirako ate n'omukyala naye bwomusaagisa naye batwala wano tebikyaliko tebikyaliko mbuki abasajja balisingo nkumulita abakyala abanoonya bali alinayo omukyala wemyaka 50 anoonya mwami alabika bulungi nnyo masha allah mulungi ddala nga weekanzi egi just a number hati awowulidde emyaka 5 n'otya omubaka yawasadija batugamba batya yali mwana mumeka ana mwana tw akusinga takumanyi kati gwe zaali hasani bakusimba naye zaari hasani gozaina emyaka meka tugende mumaaso
0: ekiramu ekyomukaaga sheikh yagamba ti atta'awudhu min jahadi lbalaa'i okubeera nga weekingiriza allah akutaase ebintu bino bina jahadi lbalaa'i byebizibu ebituuka ku muntu nga tasobola kubivuunuka tuli fenna kati atugamba nti okubeera nga osaba allah abikutaase era nabbi sallallahu alaihi wasallama hadithi ya abi hurairata allah yamusiima agamba nti kaana yalinga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama omubaka wa allah allah yasakuye okusasana emirembe bibeere ku ye yata'awadhu nga yeekingiriza ng'asaba allah amutaase min jahadi lbala emitawaana egituuka ku muntu nga talina bwagivuunuka ekyo kimu nagamba nti wadaraki shaqaa'i era ng'asaba allah amutaase okukola ebikolwa ebimuzikiriza n'amusaba ekyokusatu nagamba nti wasuu'il qada'i era allah ansaba ontaase okulamula kw okubi wa shamaatati l a'da'i ekyokusatu ekyokuna sorry ekyokuna n'okubeera nga ontaasa nneme kubeera nga nsekererwa abalabe ensonga ezo nnya omuntu omulamu ali mu nsi muno wotazisabe allah agenda zikuwa tubajazigaba
1: zimusaba
0: abeere nga azikola
1: ziddemu ze balina osaba allah zibataase zetulina okusaba allah ai ndi mutonde ndi mwanadamu anti nina gwenjogera naye
0: yagamba abi hurayra ti allah omubaka asallama yalinga asaba allah yata'awadh ng'asaba allah amutaase min jahadi lbalaa'i

0: jahadil bala ibi ebizibu ebigwa ku muntu ngata sobola kubivunuka ngata ina we out atiita mwatia
1: mazeko ntia
0: chintu nechimutukako nagamba nti wadara kishyakai iranga saba Allah muwanja gire ntakera haberenga mutasa okuberanga akole ebikolwa ebimuzikiriza wasu ilqadai saba Allah iranga saba Allah mbaka sallama haberenga mutasa okugera kwe okubi washamata ti al aada ino okuberanga asekerirwa abalabe kati eyo hadithi weli ate hadithi endala mu riwaya endala era Abi Hurayra yatugamba eno riwaya eri mu Bukhari yagamba nti Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba yatugamba nti ta'awadhu billah kati wano atulagira wali ye yalinga akola zombi azitujide wali ye yalinga abikola abasa ba Allah bimutasa ate wano atulagira naffe tubikole ki tubisabe agama ta'awadhu billah mwekingirize eri Allah batase ebintu bino min jahadil bala'i ebitawane ejigwa ku muntu ngokujiwona kizibu wadara kishyaqai osabe Allah kutase ebizi ebikolwa ebikuzikiriza wasu ilqada'i akutase okugera ku kubi washamata til a'da'i akutase nokusekererwa abaki abalabi Sheikh atugamba nti jahadil bala je mitawane jituka ku muntu nga talina busobozi bujijawo wadde engeri y'okugivaamu okugeza ng'endwadde ezifuluma endwadde esobola okufuluma n'ekwata omuntu nga tewalina ssuubi lya kugiwona for example obulwadde bwa HIV
1: mukenenya
0: bujja ne butuuka ku muntu mbu tebulina ddagala libuwonye
1: Tebana lezula ba balina mpeke ziweweza na yezo ndoza chenkana ndoza mtu wazimira mala na wanga atali mulwadde
0: na yenga atu mulwadde obo omuntu ona abufunye oba ino kusaba Allah abu muta asengatabu yina amuna mukono for example mwana azalibwa buchi
1: buzalibwa
0: na agenda afuna mulwadde obo
1: Chevudola ba. Onze jukize omwami omu. Yali muchakaze nga fenna tumumanyi. Nga tayisa sikati. Nga oye wala itayisa achi sikati. Ne yali no omwana omuwala. Yanjogereko linyali mu mchala Rahma. Nga omchalo nali na imani. Ne yenga bawe mbuwa buwa. Nga ne bwasanga omugenyi n'amubuuza nti njagala kundagirako ewa Hajjati Asiya ng'alabika bulungi nga muwala munyerevu amukuba amanda yewandiisa okitegeera naye omwami yafa kawuka Hajjati mulamu talinaamu tali ku ARVs yadde era yatya nnyo n'agamba nti Hajjati mperekerako mchuma ndawe status yange wenyemeride
0: okitegedde
1: naye nga bawe nchala no wamanyi tijja kuogera ne jakola akola mu kitongole kinene nnyo ekyamanyi owulide naye kaawonawo
0: Allah
1: waliwo n'omukyalo mulala yajjano n'akola biography ayo bali bamuyita Mariam Businje bazala omwana asooka nga takimanyi nti balwadde bamulwadde olubuto olwokuli bagenda mu ddwaliro bamusaba omwami n'agenda ne bbaawe awulidde bagenda okukebera omuwala mulamu omwami ki mulwadde naye yatona omuwala yalina ekigezo yali mu laavu nga yaga nti oba wakiri omwami anzita akole ki Kaka nti nakabire ky'omwami okukola ki omwami nasoka yegunya nze sikwagala kakati ate omwami wayagalira kuba omuwala yali akkiriza nga te omuwala yamwambula n'amuligita emigoba nti ng'amusibiddeyo Mungu wa protectinga. Niyo ng'omwana omuwala oyo Allah yamusaasira bazadde be baali bamugaanyi tofumbirwa basiraamu umwana naganti ye mwami gwefunye tebali bazira nakati sibasira umwana naganti nze nsiramuse bambi miskini asiramuka ku musajja yalwa aledda
0: olabye Allah we
1: e yalwa aledda mungu akuma omuntu kitegeera azadde omwana asoko omwana mulamu mwana tiyafuna bulwadde mungu yamanyi kyobudula bubuyinza bwa Allah bo bwa ayayauka noyo Allah kaharu okitegeera mani amuchala afuna olubuto lalo olwokubiri bamuyita mu ddwaliro nti letaani jangu ne bawo ekyuma kijja omulala mulamu emiranga ne gitandika naye omwana omuwala yalowooza nti basawo bamugoba ku bba nekimanyi okakutiye mulamu aminaga nti kati nkugamba ogende ewammwe omuwala nti nedda naga nti nedda ku kino bwubanga okyalina omukisa ng'oli mulamu nze navunda dda nedda omuwala naga nti siva wano ŋŋaanyi omusajja akyuse ekisenge omuwala akaaba agaana alumba omusajja omusajja amukuba agamba tojja eno muwala yata ng'omumanyiraavu kati omuwala waagumira omutima akiteera akitadde ate misita waakola ki
0: waddira
1: koze bwenti
2: uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufula olukulu fumba amazzi oseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lyemubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akkusa abaana basaba kubwongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuli Iranye.
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center namba zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 noti emu 6 5 9 3
1: webaza nti webale nnyo webalire ddala yana gyosinziira okuba ng'otumbudde anono mami simayiro anaaki Kampala Islamic Senior Secondary School bweyogerere n'essanyu lingi liyita abantu bonna abazadde wamu n'abasomerayo okusomera ero okujaguliza wamu n'abo hufida ne sanawi graduation egenda okubaawo nga Sunday nunga lumu November 2026 ku saa 5 ez'okumakya. Okubaawo kukuliwesa omukolo ekitiibwa Headmaster agambye Mr. Dumba Moses ali ku 0702-45-44-17 oba 0700-32-29-67. Fungiza tukole emitwalo ebiri tugenda kubeera wano. Tinya na mpindi tulibukesa jango twegatteko enunda y'ebyennyanja enunda y'embuzi emwanyereta akasiko ku matama emitwalo ebiri gyokka omulundi guno jango tujaganyize wamu tutunde tusensera katale mukisa guno togusubwa emitwalo ebiri tiketi gifunde wano ku Pale FM ogende ne ku AK Islamic Book Center ofune tiketi yeyo tweyongereyo
0: Allahu akbar kabiru ngambi akabozi naye Allah yamanyika
1: atasa ebitonde bye zeze ndwadde ezo zitugamba obulwadde tebuwona naye Mungu nakuprotectinga
0: nabukugirawo
1: eregulo
0: ate omuntu atawulira bino nagamba nti kati ngoye yamuprotecti amala kusaba bikibiki
1: buli
0: omuntu omukisa
1: ate era tugambye Mungu itiriza nyo era watu manyanti osimi bakatonda kola kutatundoko kuswara swara ya dhuha ekumebi yungwe chenze na chirese okitegeera ne Mungu asinzira ku ibada yo na birungi kibyozo okoloba oliyawo okitegeera wotadawo ne weyibala nti nze nsala nyo ne wengenda n'omulwadde w'HIV Mungu ajja kunkuuma nedda tewegaba gabe ebitaliimu togano kuuma emmere yo n'okugibikkako
0: kubanga Allah yataasa
1: era
0: kyeyampandika
1: era osanyuka busanyusi era oga nti hi Katonda wange weewuunye n'okwewuunya ennyo noga nti nakiwonye kino nakino nakiyiseeko teweeyiba
0: zaani awoneya ensonga ng'eno
1: wakati olwo omwana makona omwana atukola naye kusanyuka TV yalina mugenzi Badru no mwana omulala Badru no kadugala wange nali mwitanga kadugala wange kitegeera emmotoka yabakuba banne babiri ne bafa
0: la ilaha illallah
1: ye nasigalawo chokango gwo mulundi gwabadde gwakusatu gwakubiri
0: nga bakubibwa bwe batemotoka
1: accident makona alanga amulekawo
0: na ku mulundi guno yamuleseho
1: Badru nafa Bad Mungu yayaukana omuntu nga wa la anyway oyo Badru yafanga Dr. Naskalisa bwe yafa olwo nako nali njogede ne doctor yahe asia gena kuchazani mbamba kuzika ndekako radio
0: nebakubikirate
1: mpulira kirango inna lillahi wa inna ilaihi rajuna konze chichi nkubira sadiki tero kutambula ne doctor nga chitofu is no more nenga kumachana yogede na yenga talaga akonte mulwadde
0: iranga tolwacho abaluganda abalunji abatuliriza
1: Mungu akuonyeza watono
0: ye ya manyi wawa agenda kuonyeza wawa kutwalira yatugamba ndi wala atolo kubi ID kumu elekta haluka tawesulanga mukuzikiriranga na olaba gulaba omuntu omulwadde ogende na ye kubanga omwagala nnyo kubanga imani simaya Allah ya taasa simaya bikoze bitya oleke bintu nga tobibise kubanga abajja bannange twebere mu waliwo ensonga omuntu gyakola
1: naye nga ate kirala olaba muno mutambuze nnyo okuja konga takulaze ekitegeera kijenga tokitegedde Mungu ajja kubika ko olusa akakola ne waliwo gulabira ddalanga
0: abana ababala abalewona abalewoli abalewoli abalewoli
1: nawe olaba mulwanire ebbali nga simwe abawaka nabonga jebali
0: Lolo chwa nai tuwetelezi. Allah kuwada amasu wa matu. Ogulamu. Obita gira. Because I say. Obiyambi say. Okubiranga. Owona. Ebizibu. Ebi ebinene webitu.
1: Eda waliwe chizibu echinene. Tetuja kuchogera komu bubi mtu sonyi uwe. Chomu imbi wa Frigo Band. Ama uliraga wa walagu. Mbaga gwera wa Mungu ya singo kola chi
0: ya mani na ya bireta na ye tuangale munsi muno na tuchimanyi ntitudayo jetuava tuina jetuava okujia wanu ulit era tudayo lazima tujia kudayo lazima tujia kudayo nolo chovera munsi ngoka kasanti sawa yona ogenda kusinkane ya kutonda aha Tumada tulimukunye nyola jahadil bala, ebizibu ebyo, mfana na yabyo. Sheikh ya tugamba, nti nga entalo za mawanga. Abantu walu wanira mawanga gabwe, wanonjagala uba wagwanga bweli tiwa, ebyo bwebi tiyo. Bintu binane muko, ate bizibu, oba ntegeerekeka. Eyo nayo chinene, jahadil bala. Omuntu asobola okubeera ne sente nga ntono. Nenga ina mabanja manji. Nga tamanji butia kwa vunuka mbele yo jarimu. Eto nachipa chite jahadil bala. Mbele anzivu. Etali nyangu ya kuvunuka. Mabanja aga kuhiti dideko vunji. naye ate obusente bw'olina obugasasula tebulinawo ate buli lunaku weyongera kukola ki kwewola sente endala jadilbala n'agamba nti emuntu okubeera ng'olina akasente katono abaana bangi abaana bangi obuvunaanyizibwa olina bungi naye nga tolina wojja kati ng'obeera mu mbeera n'otunula bwoti n'ogamba yarabbi kiki kino
1: okugeza abaana batudde bangi batudde waka tebali mu kusoma tata anoonyeza ewaka bali ntono afuna tebakkuta ebyo gye twogerako landiroodi abanja abaana batudde tebasoma mwagala okulya embeera eyo weeri kati waliwo agirimu wallahi
0: ate bangi naye ayinza
1: okgijjaalla
0: kuba yabagireese n'agamba ekirala muyingiramu n'ensonga yonna ekutuukako n'otuuka n'okwegomba okufa kale singa nfudde nenvaawo
1: era abantu bakyogera
0: oba kitegedde ng'owulira ebigambo bikususe
1: otunudde mashariki teri magharibi teri east and west
0: otunula
1: olaba nzikiza buli gw'okubidde essuubi likuweddemu
0: kati endwadde ezo oba ebizibu ng'ebyo mulimu ebyemibiri mulimu n'ebitegeerwa obuki obutegeerwa oba ntegereka mulimu endwadde nga zitegeerwa butegeerwa mbamu endwadde nga za mibiri nga zituuka ku biyungo ng'omuntu okulumirwa okulumizibwa mu lubuto n'obeerawo ng'olumwa sukaali akuluma alusazi zikuluma ekifuba kikuzitoye endwadde eziziyiza omuntu okubeera ng'atambuza ensonga z'amaka gaabwe ebwo nabwo bulwadde gyebuli abantu babufuna osanga omusajja ng'awaka takyayagala kumanya bifaawo osanga omukyala nga naye ali awo ezo zonna zigwa mu jahadil bala n'obulwadde obw'okwerabira muntu omugamba ekintu ku ssaawa zina olufuluma wali ogenda okumubuuza ng'ekyo takyakimanyi pressure n'endwadde endala nyingi nnyo nnyo ezigwa mu kkowe eryo kati waliwo ebitegeerwa obutegeerwa omuntu by'asobola okugezesebwa nabyo n'olaba omuntu nga yeeyambisa olulimi lwe n'akuvuma
1: n'akulangira
0: n'akwogerera n'atuula ku kitiibwa kyo n'aku ebyo ogamba yarabbi kiki ebyo byonna bigwa mu kubeera nti jahadil bala bizibu ebizibu ennyo ebitasobola kubeera ng'ovuunuka mu bwangu kati omubaka asalama atugambye nti tawadhu billah mwebeere nga mwegayirira allah abataase min jahadil bala ensonga ezifaanaganako ngaebyo ebizibu ebijja ng'omuntu okubivaamu kizibu oba ntegerekeka nagamba nti wadarakishakai twagambye nti kusaba allah akutaase ebikolwa ebikuzikiriza ebikolwa ebizikiriza omuntu tewali kubuusabuusa abakyala bampuliriza kwe kubeera ng'omuntu agatta ku allah we n'ekintu ekirala omuntu n'ofuna obwesige mu kitonde n'olema okwesiga eyakikola ki
1: naye ng'omanyi nti kijja kufa
0: n'odda ku bbaawo n'omulinyisayo n'omuliisa ebitajja n'omukola ebikyamu n'oleka nga takyategeerekeka
1: tebikola naye
0: naye
1: tebikola
0: anti bisabe allah nsaba allah ntaasa ebikolwa ebinzikiriza
1: nze ndaba abakyala baba bamala biseera mbaolisalisa mwami wo bintu waliwo abaami nga batambulira ku dduwa za allah nga kituufu ajja kulya by'omutegekedde naye nebitamukwata
0: era tebiyinza mukwata
1: nebitamukwata n'osigala ng'olero olumuganze wabbaawo ng'oba oli agezako kukukyayisa naye ng'oganja buganja abakyala gye bali mu maka eyo nga baganja naye nga omukazi mujja waloze naye nga oli omusala sigala
0: ekyo tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa
1: naye ngaera omusango ojja kugufuna
0: ate guyinza okubulawo
1: allah akuganye okumugattako mu buliri hawalindako abaami mu mifaliso
0: mulimu ki
1: mulimu bataddemu basonseseemu ebiti basonseseemu bye basonseseemu naye ofaaki
0: wange
1: oba ofaaki abaami bagende bakebera emitwe tewaba mu mpiro temusiikuula entalo nti nabasiikulidde gwefuna akadde wetolobojje aa nalina wano omukyala omu yali musomesa aisha omuganda womumanyi omchala Amiri omwami yali yakwata empale ya mukyala wenga yagiteeka mu mutto gwa mudiiro wakati nga tasobola na kukigira ki naye Mungu aleeta egundi emmese efa ng'emmese efiramu emmese bwe yafa yeereeta ekyama okuzuula bebaali omwami bye yali yashiriki nedda eno yali mpale ya mukyala nga agimanyi yamubulako owulidde naye ng'omwami agituuza ebikwasa agituuza ettalasimu agituuze buli
0: kimu
1: ono atugamba ki shiriki tajja kutaliza
0: bannange twetereze
1: shiriki tajja kutaliza
0: ddala kishaka ebikolwa ebizikiriza omuntu oteekeddwa okuba ng'obyewala nabyo nno bya miteeko ebiri
1: awo waliwo akwagala halo pale FM halo hello naye ng'omulabye wagikubye so ate anna wangi alikusimu halo halo tumutadde oyo
0: munnange obeera kuno ku nsi ng'okola effujjo naye olunaku lw'okusinkana yakutonda weeruli osobola okuzikirira wano ku nsi osobola okuzikirira nangaye nga mu nsi mwoli allah n'abeera nga yakussaako obusungu bwe omukito kyayina akulabawo
1: ono mumanyi njogereko linnya limwoba trailer yamwokya amafuta n'akubira mukyala we mumanyi mulinako n'oluganda nagamba ajja ti trailer ekutta omuliro omuliro gunjokya nzigwawo naye gwa mwokya yafa oyo yafa tugamba ebibonereza ebikutuuka kunsi katonda agenda eri allah naye ng'agenda ne jahannama ey'oku nsi emu yasimbudde ate era okumanya mungu amuwa yali agenda mu kiyigo kunaaba mukyala we amutereddeyo amazzi agende mu kiyigo akole ki anaabe omwana w'omukyala tata ono gwatazaala yagenda najjayo amazzi gano maama gaataleddeyo daddy wanaabe mu kiyigo omwana n'aleeta amazzi agaga galimu jajjayo gali kati taata waagenda mu kiyigo atuuka agamba nti ajja ti amazzi nga tegaliyo namuga aja amazzi nga taddeyo gakola ki gyegali omwana amugamba olimba amazzi gyegali genda ogalabe oyo bbaayo maama alimba amazzi gakola ki
0: gyegali
1: taata abaddayo mu kinaabiro okunaaba omwana yaddira amazzi agalimu empitambi enagisi cwa nagiyira taata we kati taata n'agamira ne gamuyikira ne mu maaso kati gawunya taata yali mu ttawero amugoba kamala omuyira ne kadduka emisinde taata waka akagoba stepdad amugoba teyamanya gye yakoma mu katale wakati tawulongeeta omanye emisinde omuntu gy'oba obadde nagyo agenda okutuuka emabega okudda awo abakimanyiga okuba akafaananyi kiraba ekiddako ng'omutaka ali bweru adduka emisinde ajasange omanye ogenda okusiba olugoye lugudde nga wano ate gova eri kati ate okomawo ojja osanga olugoye luneeno kyokka odduse obadde odduka kaweewo ebizibu bwe bityo okitegeera so ebintu bwe bityo agagezi aganene nnyo olabira ddala nga kifaananyi ki naye bambi omwami era ajali yali emaze okutuuka bwe bamala omuyiwako ebyo insidenti eyo ebaddewo okitegeera bwe yajaddeyo mu safaari yali muvuzi wa trailer anange mungooto nafuna accidenti trailer nekwata omuliro amafuta gwejagazi gesumuludde nga tamanyi negakwata omuliro
4: ono katumwa Yusufu omuzi wa bodaboda katwe mu katale aja tuwe bali kuweereza
1: bali kuwuliriza
4: sekati muwuliriza nnyo sekati namusizeeko mugambe munaye mwagala nnyo kamarade mwena naja tyasiya nomanyi aja ti nga sinabateesa zeno pulogulaamu yanyingira musai bwe mpulira ku maloboozi gammwe ababiri mpulira nga kyemuŋŋamba kyonna kinkona ku bwongo neimaani gye nina y'amaanyi era akubye n'esimu ekutuka nempulira
1: mungu yeebale kusasira hawulira imaani akusomere mwali Fatiha.
4: Nempulire naku ngamba ati kamaleyo. Ngamba mpulire naku sase program isoka ati kankubulire. Zenu program tujiri kodinga njiri kodinga uwo bwomi bwayo ne dobozi ati Mungu yabawo yakuwe dobozi ne sekati yao. Ngamba de yeyo. Kansoke nebaze abanna katwebo nanende jemba dekende jawo. Insanyu sizanyu ne masaja nalike masaja kaupe kiao ngapulia pale fe mwajati ya siyamu sana nengapo mkazi mugame munange nze katuma ingamba ane obude mkute nekinde tere sanyu ya kakasiza ajati ya sebali kutumbula abachala bazira nesekat nengapo ajati yeyo nange kalike mungu mkone kensho nga nyingi meso kiru kukano kari habu nukita mponye kari
1: nange chamuri dabulu unji yusufon Mamanya ebintu bya Yusufu tebiggwa. Naye alhamdulillah yakyeyogeredde. Agambye atya? Imani yakoze eki? Muda mrefu nga tetumuwuliza oyo. Okitegedde. Hello? Alikusimu hello? N'essimu zino ndowooza zafunyemu obuzibu. Oba mizindalo gyange gye gino.
5: Wa
1: alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Mwebari kuwe.
1: Mkali hajati Sofie Kasubi.
5: Mbani za kumteleza mkato. Agambi ya lafuma ini ya hundu vitamini. Jahadiri balai. Wadala kishakaki. Wasu ilu kadai.
1: Oyagalaba kusomeremu. Akusomeremu kukato nedua.
5: Ya dimu aulizenga wensu makuwanze vientandi. Lafuma ini ya hundu vitamini. Jahadiri balai. Wadala kishakaki wasu il kadai washamata tul adai nda kumteleza mkato
0: dara kishakai shakai
5: dara kishakai shakai
0: shin qaf ni amza ashakai
5: ashakai wasu il kadai
0: kadwa ma kadwai kaf lat nadiri na alifu
5: kadwai
0: wasu il kadwai ekisemba yo washamatati shamatatil aadai aadai
5: dai
0: naam
5: barakallahu fiik
1: Oyo ajati Sophie ekasubi ate Sophie ansanyusiza omwana oyo abeera mu kirasi ali mu kirasi asoma eza dua oba nono osanga naye akusaba dua
4: erya
1: sima bande butambala
4: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
4: tuli hapa nyonga togera ku redi yenu
1: eh
4: Na ba tuwa burangu ngaba uli ba kwa masimu kuprogramu. Ba chete ba jongere na budi.
1: Wanji?
4: Ba chete ba jongere programu ya budi ngaba na ba tuwa burangu. Ngaba uli ngaba uli ba kwa masimu kuredi.
1: Esebo.
4: Muti yawa Elias Mabanda Butambala.
1: Esebo.
4: Aja kiweba ni nyumba ni dawa kumi rangu tuyigirize mtifuna mwe chio kuyiga.
1: Amina.
4: Katika katuma Yusufu Mugambe aja timusana. Uriye ya mama zikala tenze niya mechipa ya soda kubanga amazi wanyo wafuna kachipa ka soda walieri na anyo wako ni kulizi walinga wasoma
1: na amina
4: kubanga titi ni bune chokula na chokyo gedeko ginze wawo unako yutu uka ngambanga
1: soda uwe ya mioku okumua soda
4: ne ya mimua soda
1: ne accompaniment ne chikende dako
4: uwebali nyo samu aliku wala mtuwabati
1: Yusuf sifamatupa mwagati Genda mudalasa gotandi ko kusoma dalasa kad mamanda Elias Mabanda Butambala agambye nti soda ne chokunywe sako agenda kubabi kuwa kuba tugambye munti imani erinye hajati zaina mu mujuzi yi agamba nti chupa ya mazi olulimi rojiye wanje wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
6: Nyogera ni mkuu ali
1: Ali nsani sokuli za tata
6: Nenya ndanyo programu
1: Esebo
6: Mkuru nyo Tuso mesegwa Tufunamu vyo kuliga
1: Wanji
6: Tufunamu vyo kuliga mprogramu
1: Alhamdulillah
6: wanga tugoberere ibintu bibi ndabiva mu kabaka mu nda mu byogedde
1: sibo
6: irasaba Allah bawe mu kishingo burundi
1: Allahumma amina ya rabbi tayanza na wakuwe birundi
6: ubite ku nsonga y'umwana
1: mwana
6: yafukira kitawe kazambi

0: nimenyo
1: yarabbi
0: jama ali tusinzira mu nkuza no mwana chatunulide mwana ni yakoberera kulwanyisa ono mukyala yaliwo mwana akirowoze nti ono mukyala yakoze eki
1: yali nyina namuzaalira ddala taata igwa yaita yagala step dad yali omwami yali afumbiddwa omukyala omwami nga wonobeera omukyala wonobeera mu makaago n'ofuna omwami wo naye ng'akusanze n'abaana mwana na nyina mutatwaire ekitawo amazzi taata atuuka amazzi tegaliiyo omusajja agamba hajja ti amazzi nga tegaliiyo omwana naga nti taata amazzi gye gali kumba omwana ajjeyo amazzi mu kiyigo kataata aba agenda mu kusisinkanaano bayisinganya omwana yeetegese dda ama ngaagayira taata we
0: ng'omanya ogwo omusaayi guba mubisi
1: kati taata amugoba emisinde muwala adduka taata amuteekako kakokola tondeka nyuma jjukira taata yali amaze okwesiba ttawero nga ne imaani ey'okunaaba yeeriko bulamu ne bugendera awo adduka agoba omuwala tawula essumulukuka yasibira eri nga tawula agirese kadisitensi kati akomawo ensi yonna ekuba emirango emulaba agenda okusisinkana ttawero toseka awo wakadde katuweddeko simula omulungi atuwuliriza
2: abalungi abatuwuliriza mwebali kubeerayo nakuwuliriza Pearl FM mbeebaza sijja kulekayo kubeebaza ebbanga lyonna saba lowekitiibwa atuwa obulamu nga bulamu atutaase ebigezo ebiyitiridde eduwa egamba nti allahumma inni audhubika min jahadi al balai wa daraki ashaqai wa suui al qadai wa shamatati al a'dai banna ejeekwateko ojja kubeera ng'owona ebizibu bya allah ebinene ebitayina bufulumiro bwabyo subhanaka allahumma bihamdika
1: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu takumira mpeera bankumira tusinkana inshallah taala mubeere bulungi mweraba
3: okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali

Kwimsa mkatonyeze mwenda Pearl FM ekulalyo muntu wa bulijjo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu omulungi atuuliriza tukwaniriza webale kubanga weekuumira ku mpewo za Pearl FM program tuli ya bibadde bitya mu Parliament nange Homuzirambogo na Magembe Joelia era nga honaku lwa kubiri ennaku z'omwezi ziri mukaaga omwezi tuli mu gwa meefuga goyinza okuyita Independence nga Uganda ekuza emyaka nkaaga mwena si wabi ne mama wange abaakula naye munnange nga bw'omanyi nti programu ya feno bibadde bitya mu Parliament ebeerawo buli lwa Mande paka olunaku olwokutaano ssaawa 11 ku 11 kitundu tuba tukuleetera ensonga ez'enjawulo eziba zifudde mu Parliament eziba zifudde mu bukiiko bwa Parliament obw'enjawulo ensonga ezeekuusa ku mubaka wo ku sipiika kyonna kyomanyi nga kyekuusa mu lukiikolo eggwanga olukulu tuba tubikuleetera wano mu programu yaffe bibadde bitya mu Parliament era ng'Omuzirambogo na Magembe Joelia muzikulwajja Jakayira Gajule nze atudde mu studio za Pearl FM okuba nga ngenda kutwaliriza okuvuddira saa 11 paka 11 kitundu ate tulabe ne programs oba tuwulire ne programs endala Sekrise yo kanku nokole koko kwebyo bitugenda kubanga tutunulira onako lalero tugenda kubanga tutunulira ensonga ezenjawulo eranga bwe mumanyi nti minister owebyensimbi omukulu Henry Musasizi kyaddaki yapondose neyetondera akakiiko akakosase oba kayinza okayita akavunaanyizibwa ku kulondoola enkola y'emirimu mitongole bya gavumenti olw'okwebulankanyanga nayita mu ntuula zino nga talabikako yetonze ate soke ensonga endala ze tugenda okubanga tutunulira mumanyi bulungi omubaka Dennis Namara owe Buyaga West ngono ye yajjayo omubaka Barnabas Tinka Simire ngono omujjukira bulungi nnyo nti abadde mubaka ku wa East Africa mu Parliament ya East Africa ono najja n'atembeeta ebbago lyetteeka eryagala eriwa obuyinza nga akulira dwa bula government mu Parliament alondebwa bulondebwi bamulonda bulonzi era nga waba akoze ensobi akkirizibwa okuggibwa mu ntebe oba n'aggibwamu obwesigwa ebbago lye erya the administration of Parliament Bill Amendment Bill biri abiri mu mukaaga ono yavuddeyo gye yali yasindikibwa Parliament ogenda okwebuuza ssaawa yonna katulinde ebyo biki byaba biki beyafunye mu kwebuuza okwo tulabe jukira wanabalirese agenda kulyanjulira Parliament omulungi okusookera ddala oluba gisindike mu bukiiko obuvunaanyizibwa ku nsonga ezo likubaganyizibweko ebirowoozo ate ensonga endala ze tugenda okutunuulira tugenda kutunuulira ensonga y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulaakulanya obutongole buno amakolero amatonotono agatanneetuuka kale agakula obukuzi ng'oyinza oyita erya microfinance support center onaku lwaleero abakungu okuva mu kitongole ekyo batuyanidde mu kakiiko webatadde ku nninga okuleeta enkalala z'amakampuni ago ageewola ssente over 10 years agasoba mu myaka 10 naye nga ssente ezo tebazisasulanga kyokka ne kitegeerekeka nti abantu bano baasonyiyibwa ssente ze bajja okwewola obwewozi ne bazisonyiwa nga bw'otunuulira simbi ziri mu buwumbi 63 zeezo ssente bannayuganda ze bafiirwa oluvannyuma lw'okubanga abagagga bajja ne beewola makampuni gaabwe ate mwana tu ne basonyiyibwa nga tebazikomezaawo ebyo bye bimu ku ebyo bye tugenda okubanga tutunuulira mu programu ya feno bibadde bitya mu Parliament mukwano gwange omulungi tutandikirewa tutandikirewa minister Musasizi oba minister Musasizi sibwe tugenda tutandikirako twamugira koko ku nsonga ezebbanja eri obuwumbi 14 eri omugagga Hassan Wasajja Balaba twajja tumwogerako nzikiriza tusooke tutandikire ku mukulu ono w'ebbago eyaleeta ebbago nga yakayitamu bw'ati naleeta ebbago oba tutandikire ku baminisita ku nsonga zino ez'ekitavu munnange njagala nkutegeeze nti onaku lwaleero nga bw'omanyi nti obukiiko bwa Parliament butudde obw'enjawulo era ne tulaba nga ne minisita
netulabanga n'olutuula lwa paalamenti olunaku olwaleero lutudde era nga amyuka omukubiriza w'ekikolo eggwanga olukulu Thomas Tayebwa abangirana leero olutuula luno yaluli mitambo nga ne bwe njogerera lukyagendera ddala maaso naye tusookereko mu kakiiko aka paalamenti akalondoola ensimbi ey'omuwiw'omusolo mu bitongole ebya gavumenti osobola okayita Public Accounts Committee Central akakiiko kano mukajjukira bulungi emabegako mu paalamenti ekkumi n'emu Honorable Muwanga Kivumbi ye yali akakubiriza okuva e Butambala nekakubirizibwa n'amyukibwa omubaka omukyala owa Maugola County omukyala Growth Namuga akyawere nemba n'emisango gye yatwalayo mu kkooti nga alaga obutali mu mativu nga awakanya ebyava mu kulonda mu kalulu akaakaggwa munnange nga ssaawa eno akakiiko kano kakubirizibwa omubaka ow'e Kassanda North era nga ye Patrick Nsamba Oshabe munnakibiina kya NUP ng'ono mukimanyi bulungi bamujjukira yali mu kibiina kya NRM n'avaamu paalamenti ekkumi n'emu yajjira mu NUP era n'eno ey'ekkumi n'ebbiri Allah amusaasidde oba yamusaasira n'ajjira mu kibiina kya NUP kati nno akakiiko kano yaakali mitambo era ng'olunaku olwaleero tabadde mwangu ono tabadde mwangu n'olunaku n'olumu kubanga atadde akakiiko atadde abakungu okuva mu kitongole kino kyekugambyeko ekivunaanyizibwa kukulaakulanya obukolero obutonotono oba obuwola ssente obukolero obutonotono obusobole okulaakulana kyoyinza okuyita ekya Microfinance Support Center munnange bano ekikakiddwa ne babagamba muleete enkalala z'amakampuni gonna gajja geewolebwa ssente naye nga ne gye buli eno kati myaka gisoba mu kkumi tezisasulanga kyokka nga kitegeerekese nti abantu bano mwabasonyiwa amakampuni gano mwagasonyiwa nga ssente eziri eyo mu buwumbi enkaaga mu obusatu ze zibalirirwamu magano amakampuni agasoba mu asatu olumusi gasoba ne mu ataano kuba gabadde mangi munnange nno bano bino byonna akakiiko kano bitegeera oba okuteekebwa ku nninga kidiridde okubanga abakulu bano babadde bazze mu kakiiko kano era nga bakulembeddwamu ssentebe ekitongole kino omukulu John Peter Mujuni bwabadde balabiseko mu kakiiko okujja okunnyonnyola ebyo ebirumira oba ebyalabikira mu alipoota eyasaabalirizwa ebitabo bya gavumenti eya 2024-2025 era nga bano mubaddemu mu alipoota nga mulaga nti amakampuni agasoba eyo mwasatu gaawolebwa ssente nga gaagala okulaakulanya amakampuni gaabwe naye nejja buli eno katwayiseewo giri gisoba giringa myaka 15 kw'abiri gasoba mu kkumi nga ssente zino tezisasulwanga ate mu alipoota eno kiraze nti abantu bano basonyiyibwa n'okusonyiyibwa tolabanga baba beesiimye kwati ne weewola ssente empitirivu ate ne bakusonyiwa so munnange bano be bayitiddwa bajje bannyonnyole obuwumbi enkaaga mu obusatu ensimbi ezo zigenda kuvaawa ate abalala abanajja okwagala okwewola okulaakulanya amakolero gaabwe amakampuni gaabwe bizinensi zaabwe entonotono ssente zinaavaawa ng'ate abalina okuzizza mwabasirikira ne mubeesonyiwa oba ne mubaleka mu bulungi kubasigama nti abantu bano amakampuni gano gaagaana okusasula nsonga lwaki olaba nga babataddeko embeera era okukakibwa bano baleete ebiwandiiko bino kidiridde okubanga omukulu ono omukulu John Peter Mujuni okubanga abadde bamubuuza ng'abyegaana ng'agamba tebiriiwo biki ne bamugamba twagala otubuulire amannya g'amakampuni ago ge mwawola ssente empitirivu ezo zonna n'agamba kati you see honorable members chair ne bamugamba tubuulire ono n'agamba nandiyagadde okwogera naye ate twakola endagaano wakati waffe n'abo n'ago amannya g'abantu oba abagagga be twawola so munnange akakiiko kagenza okulaba ng'omuntu ono alinga abazimalira obudde abamanyiira abayisaamu amaaso era tugenza okulaba nga ssentebe Honorable Patrick Nsamba ateekawo embeera n'amugamba gwe nno ssebo wano togenda kuvaawo togenda kuva mu kakiiko kano paka ng'omaze okuleeta olukalala oba enkalala z'amannya g'amakampuni gonna ge muzze mukola ki ge muzze muwola bwemba nga mwabawola mu bulungi lwaki mubakwekerera lwaki mwatuuka n'okukola endagaano
ate mubawoze sente ne mukola nenda gano ntimune tubawoze sente mugende mukula kula nyama kampuni gamwe oba businesses zamwe naye munange nda gano ya feto ntabala sekutabala nga tonjogera nga siri kogera kastatu banga senete tujaziza mubufunze ekintu kye mwakola kyali kimenya amateeka mutuka nokugamba twakole endagaano teri kogera munnaffe ekintu ekitambula ekiri mateeka ekiri makuba amatuufu rachi muba mukisirikira endagaano yandiba don't tukuwadde endagaano tukoze endagaano mu myaka wejiti okumyewo sente zino na zino naye endagaano gye bakola pano teri akafeche teri ayina kuyasanguza munne utaja wachi ekiraganti enkole eno abantu bano bebawola sente makampuni gabwe bobe nyini nyini sina chindi nga tegali nayo obanga sicho beko bana na makampuni gano okusinzira kumanya agaweledwa kachiko inga nebigabanya sente okusinzira kwa assumption yebadde mu kachiko basente sentebe ababaka ba parliament nawo omuwuliriza osobola okukiraba ekintu ekirungi lwakyo okikugira ekintu kye mwakula makuba amatuufu lwakyo okikweka so munnange omukulu ono we bamutiisatiisizza ne bamugamba wano nno togenda kuvaawo bano bonna bagenda genda naye gwe toyina gy'ogenda genda paka ng'oleese enkalala z'amannya ago kyeya munsaasire twakola endagaano okaya te banaawulira batya nga njogedde amannya ne bamugamba ekirungi ffenna tuli bassentebe ndi wa ssentebe w'akakiiko kano nawe oli ssentebe w'ekyo ekitongole kyammwe ekyo ekiwoola ensimbi okulaakulanya obukolero obutono baze bizinensi entono kati tujja kubeerawo paka toli waakuvaawo atozze olaba banno abapalapalanya abakola biki bateekebwa ku osi bakubye ebirayiro kakasa nti byogenda okwogera bituufu ate n'okwatibwa n'abaserikale bafe aba paalamenti aba CID okole sitatimenti jukira sitatimenti esigalayo mu gundi mu records bibeeramu nwo ngawo olaba nti okola omusango newo oba ogenze beerwa ggwanga ne bakuteekamu erinyawo ne balaba nti gundi ne gundi yazza guno na guli so munnange alabye nga biwanvu ye n'agamba omugezi sigenda kuswala mbaamawulire abaamawulire weebali nze ntandika okuswala bandabe nga bankutta abaserikale bamperekera n'agamba kale mpeemu eddakiika ntono olukala lolo baluleete era n'atumya kwabo baabadde nabaawo tugenze okukakana ng'olukala laluleeteddwa olw'amannya gabadde mangi naye nga bw'omanyi nti ku mannya agamu agasomeddwa mubaddemu agamu kyeya gaabadde alumiriza nti kati eyo teriiyo eyo yagwadda mu mannya mubaddemu Wamala Growers Cooperative Union mubaddemu Inspire Africa mubaddemu Produce and Supply Company Limited Ishaka Farmers n'endala naye nga zino emyaka gisoba mu kkumi bukyanga zoolebwa ssente zino nga tezizizza mabuuzizza lwaki abantu bano mwagaana beewola ssente mwa criterias ki mitendera ki gye mwayitamu abantu bano amakampuni gano okubanga temugabanja ate nga geewola kuba mwabawola ne bayimirizawo bizinensi zaabwe kati lwaki ki kye mwatunuulira ekyo ogamba nti mubasonyiye n'agamba ekituufu kiri nti abantu bano tugenda babanja kale mu ngundi eraga omwo nti mwalipoota saweza ebitabo bya gavumenti eraga nti abantu bano twabasonyiwa naye nga ne betwogerera essaawa eno amakampuni ago gye gali gakola bulungi era tuli mu kubabanja tubasuubiza obuwumbi 3 zigenda kudda ne bamugamba ate munnange biri wala era omwaka ogujja inshaallah akaka inshaallah nza kataddeko nanti so that Allah atutuusaayo ate era tugaleete amawulire amalala omwaka ogujja ssentebe amugambye nti ate tuli wala omwaka ogujja era lipoota egenda kujja eya 2025-2026 ng'era eraga amakampuni ge mwagamba nti temwagasonyiwa gagenda kusasula era nga galaga nti tegakoze ki tegasasudde ssente ezo so munnange okukakana nga amakampuni ago galagiddwa gasasule ssente zino oba si kyo ebintu bigenda kuwambuwa era ne bano ne babagamba twa
baagala ejemyaka egisoba mu 10 je mwayogerako nga temule nga abantu bano temuba banja kati nno sente y'omuyiwo omusolo eyina okola ki okuleetebwa era babaka banyize nnyo ne bagamba abagagga mu abafunamu mu buli kirungi mu abakifuna kyokka ate ne mutwala sente ezo ne mukotogera ate abatalina ensimbi abali badde bafuna ate ne mbakotogera neze mutute kwegamba mwe mulinga abakola kifiiriza mujja ne mujjamu ne mutwala atine mutaza so that muchifirize dala mucheddize abalala baleme kufunamu nga ne kampuni esinze okulumirizi wange yagwedda etali wo sina ganye genya nti obaganyana teli nawo mbu yagwadda okusinzira ku Ssentebe Patrick Nsamba kampuni eya Wamala Growers Cooperative Union yagambye nti yo yagwadda teli nawo so Nsonga wezicho weziri kusaidieyo eyakacheko ka parliament akavunanizwa kukulondola insasanya yensimbi eyomuyiwo omusolo ebyo nga tubitadde kubali ate tutunulire ensonga endala ya honorable minister Musasizi Henry encha ya leero akedde nawa newandika ekiwandiko mwatadde oba nawandika ebbaluwa mwatadde okwetonda kwe ngaayita mu bbaluwa ng'egenda eri akakiiko aka parliament akavunaanyizibwa ku kulondoola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti kuyinza okuyitako sase era ng'ono okugiwandiika onakulwa leero leero yebadde ensalisale y'okumusalirawo ki kye balina omukolera oluvannyuma lw'ono okuyitibwa mu kakiiko nga talabikako enfunda eziwera era munnange kinajjukirwa nti honorable ono minister Henry Musasizi yayitibwako ogwasooka ng'awandiikiddwa n'agamba tajja kusobola kubaawo kati ne bamuwa ebbeetu n'amugamba gwe tubuulire olunaku lw'onoobaawo lwe tujja okuteekateeka twagala obeerewo ng'abakungu ba Bank of Uganda weebali nga n'omugagga Hassan Basajja balaba waali owa Haba Group nga nawe wooli kuba bakulumiriza nti gwe walagira ministro ya faina gwe walagira banko enkulu yeeyimirire kampuni eyo y'abasajja balaba basajja balaba baamuwola ssente mu banki ey'ebyobusuubuzi obuwumbi 14 naye nga banki enkulu eya Uganda yali eganya omweyimirira no yagana omuwola uyadukira makampuni yayadukira mabanki agenjeru ngagano muola nadukira mu banki ya Uganda nayo ni gano muola baba bali awo ne bafuna akasimu ne kiwandiko nga kiragira banki enkulu yeyimirire kampuni eyo ya Haba Group ya mukuru basajja balaba bamuwe sente era sente ne bazimuwa okusinzira kwebyo ebyali mwa reporter yasabalizo bitabo bya government ya 2024-2025 so munnange katinga banki enkulu egamba inti bagitadde mu kattu oli gwe beeyimirira sente bazi mu wana agano esasulwa kati myaka 10 kuba yazawula 2017 kati abaawo banka bazisirikira ezamuwa sente naye nga bagamba za bya busuubuzi banki ezo ziri mu zateeka banki enkulu mu kattu okusasula sente ezo nga bamagamba mwa beeyimirira omuntu ono twaite tujja muwola wabula ne mumweyimirira twagala sente bano bagamba ffe tetugenda kumusasula olw'ensonga ife n'okweyimirira kampuni eyo olukusa lwava eri muwa mu ministry y'ebyensimbi that's why olabanga ministry y'ebyensimbi wano wajiramu ndowooza oba mukitegedde bulungi awo waabajiramu kati ono we baamuyita nnyonnyole emabega kaawo ono weyayitibwanga tajja omugaga Hassan Basajja balaba yaleetebwa n'agamba nza ntayi tebammanja nako nza babanja n'obabanja kuva ddi mampula sente emeka emubammanja obuwumbi 14 mbunze Nesisa sura yaba sajja balaba ya haramu haramai.

genda kuzo mwezi rumu ogwe 10 wallahi sibalimba nja kujambereo nakacheko tekali kabi ngabantu babagama muddeyo mujja kujange nakuzo mwezi rumu ngamwe nabasatu we muri buli omwalumirize munne kati sabite wedde onakuradira kuna eri nakuzo mwezi zali rumu munnange ngabalinda bonanga bajja banki enkulu ejja bakungu omugagga Hassan basajja balabanga nayajja ngabalinda minister bamulaba yabagamba ye kenyini yabawa olunaku olwo nakuzo mwezi yabawa nakuzo mwezi ngabamulinda bamulaba Sentebe na agama tetusobola kugenda maso nga tetukoze eki nga tetumumanyi tetutegedde gyali nibamuteekako abasirikale nibasindika abasirikale ba paalamenti abasaidi bagende wali ku minisitule balabe oba gyali bakomewo naye era olukiiko oba olutuulo kw'olwo lwatu lwasirikamu oba lwawumula okumala eddakiika asatu nga balinda balabe ki ekiyinza okuddako okitegeera asatu ne gagwako balaba teri kivaayo nibatandika bano okugenda nibakumone bagamba mune tugenze nite tukoze eki tetumusanze eyo kati nga baka nibaga sentebe wakachiko omukulu muwadanku nyingi nade tusobola genda maso kuba betwetaga ono yayeke nini yatwolu nakuluno alinga tuzanyiraka alinga tatubaza umageza iso lugayo mukachiko nkula tetugenda jikiriza bichi embera ngabo manyi yoyo kwe mulugunya yabawo olunaku abasitudde abakulu baakedde dda sawa bisatu z'abasanga batuuse oda batuukawo bbiri omukulu tazze ate tawandiise na apology letter oba tawandiise na bbaluwa ebategeeza nti bannange ne leero bigaanye munnange ababaka awo nga baleeta ekiteeso nga bagamba minisita ono alabika atujooga bujoozi lwaki tetumugyamu obwesigwa ng'abakiwagira bakiwagira abasatu nga bakiwakanya nga bagamba tetisoboka muntu minosooka ne mumuwuliriza ne mumanya lwaki tasobodde kujja nga te yabagamba olunaku olwo twali badde tukola bwe tuti ne bwe tutyabala nga bagamba omu ku bawagira ekiteeso ekyo yali omubaka Sekitoleko Robert omukulu Saula Hakim baali basatu kuba omubaka Soweed ye yakireeta bano abalala ne bakiwakanya nkwegamba ngaolaba omuwendo 3-3 tekuli yasinga munne Honorable Bono bagamba twagala tumujjemu obwesiga ebiki okukakkana ruling oba okusalawo kwa ssentebe yakomekerera olukiiko baluyiye ne balwajjaninga ne bagamba lujja kuddamu ku lwokubiri lwolwaleero naye okuddamu tugenda kutuula tulabe kyetugenda okusalirawo minisita ono tali tuyinza kutuula n'akula ki n'atumanyira bumanyizi n'atatuula olw'ekikolwa kye eky'obutazze tusazizzaamu emirimu gyaffe gyonna gye tubadde tugenda okwasaganya wiiki eyo yonna eya wiiki ewedde ne wiiki eno tujja kuddamu lwakubiri yanne ku mande waabaddeyo tebyatudde olwokuna olwokutaano baaliyo tebatudde n'olwokuna olwo balinayo entities zaali bbiri nga be basooka kuddeko abalala n'abalala ne babafiiriza we batyo kati olunaku lwaleero tubadde tulinda tumanye ki kye baasazeewo ku muminisita ono kuba ssentebe yali alagidde n'agamba tekigenda kkomaawo agenda na kuwandiikira speaker parliament amugambe ku bantu be kuba okwemulugunya kuzze kubaawo baminisita banyoomoola obukiiko nga bayitiddwa kati nno mukwano olunaku lwaleero tubadde awo akakiiko kasoose kwegeyaamu ng'era bo ne bateesa biki ekivuddeyo nga sente batuyita ng'ayita olukuŋŋaana lw'amawulire nga tutegeeza ekisaliddwawo tubadde tuli mu kubaganya mpawa nga tutakula emitwe tulabe minisita ono ki kye tumukolera newankubadde ababaka bangi balemeddeko no tumugyemu obwesiga kyukira tomala akagyawo muntu obwesiga prosesi mpanvu boonoonyeza emikono 17 oli omugyemu obwesiga kiba kizibu nga bagamba baagala baminisita abakola so si bano abeebakira ku mirimu okusinziira ku bigambo byabwe munnange nga batutegeeza nti enkya ya leero tubadde tukyasalirwo n'amagezi naye azze n'atutegeeza nti yeetonze obutasobola kubaawo mu kakiiko nga byonna bye mbannyonnyodde naye n'agamba

0: bitwala na deno mu Buganda batero bitwala Halima ematete yabuza ndi mwana babere emberera wano mu Buganda batwala embuzi batwala butwazi ndi basibawo niye bigenda maso sibimanya nnyo abuza nti embuzi ezo zo zikirizibwa zibatwala ku buko okubebaza olw'okumwa omwana waabwe n'abeera nga abadde bikira
1: lwakuba tetumanyi kiri mabega wakyo ddala baba bagenze kwebaza bwebaza oba birimu ebirala ebyekigoberera
0: nganga nti mwalingamu ebirala edda kati simanyi anti ebyedda oluusi bigenda
1: bikyukabagamugjako
0: ahani bagazaayo eri
1: bagazaayo
0: ne bakebera ate nembuzi mbu bagifuba tebateekamu munnyo ate kabakatuutuutumbuti
1: kati obulombolombo obwe bagenda bassaako bwebwonoona ekintu bagenda bassaako akuba nti kitwetagisa okwongera
0: okubuuza
1: abaterobbi baamu ki ekitera okuba mabega waakyo tomanya oyinza okuzuula ate ebirala nga mulimu ekigendererwa ekirala naye bwe kibanga asulan kigendedde mu mbeera ya shukuru
0: kwebazabyonna
1: byonna naba nemwebale omulimu gwe mwakola sisuubiramu kuba nti kiyinza okuba ekibi
0: era mbazi kyebuuzo kyebuuzibwa kakati nga waliwo abantu abanene najja nawasa naleeta na trailer namba eyo ebintu biki ebyo lwaki aleeta mbuzi nataleeta nte abaleetire nte
1: bulanazinabawenteabawinti
0: yamata timata bano munywemu amata mwebale kuuma
1: sikiraba mubuzibu allahumma okujjako nga waliwo ekirala
0: ekyekwesemu
1: kibaamu awo ate namula ekyuka
0: tujja kwongera okubeera nga tunabuuzaani kubanga
1: ate gwe kijja kukubeerera kyangu kubangaengeri gyewolungamya emikolo
0: ngenda kwongera kukibuuza ddaladdala kiki kyekweseemu ako ekibuuzo kya halimo ne mateete naye ngaera nakano kansooke nkayiseho kye nti bwetubogedde ebintu ebyo nti waliwo amannya g'abantu agalabikira naddala mu busiraamu ngaerinnya lyawo lireesenga lya busiraamu naye nga maama gwesenga wa gundi gwesenga wa rediyo gundi negundi ngaebigambo byemumekkula naye ngaokozeseza erinnya lyobusiraamu kyova olabanga luusi banebaga nti naye abasiraamu ba tunayogerezaako kyayagadde nolwekyo amannya gano mumanye nti oluusi gabeeramu oluusi nga wetuuma linnya lya muntu aisha halima batera nnyo getuma amannyaago bwe gatyo kati lusi nekibumaganye nnyo obusiraamu kyeka okyogerako kigende kukibuzakibi
1: nnyo kyannaku okubanga kituuka okubanga abantu batukaga nti amannyaago agagundi baayisa baalima bagundi kiba kibi nnyo okutuuka okuba nti muvumaganya amannya g'abantu abo senga mwali mumanyi bannyinigo abasooka nago mwandibadde temuvumaganya amannya gaabwe nawe kityo nti omuntu ateekeddwa okuba nga yeeyisa bulungi erinnya libe nga livaayo nga linnya ddungi ku nnaku luli omuntu nga allah amujjuludde mu bintu ebibaawo bamalayika bali nga bazze abatwala omwoyo abatwala ki nga hadisi bweri mpanvu mulimu ekigambo ekigamba nti bwe bamala okugambusa waggulu omwoyo gwe nga bagututte babuuza nti ma hatha ruuhu tayib mwoyo kiguno omulungi bwe guti biatyabi asimaai wabi ahsani asimaai nga bakoola n'amannya amalungi ge wayitwanga nago mu nsi tibalimuta gundi muwala wa gundi oba gundi mutabanyi wa gundi nga bakozesa amannya ago amalungi kakati olaba otya singa ate amannya ago gajja nga linnya lyali lyakuvumaganya ngaerinnya lyewakozesa wali ovumaganya nolwensonga eyo abakozesa amannya ago mu bubi beddeko batya allah tabaraka wataala bakozesa amannya ago mu bulungi beeyise

0: bebali mukuleta kuteka bana Uganda kubate ya roje no mozo singa kibade ekyo tituwande bade mukino kye tulimu nga abapirinti tulimu endorsement tunonya mikono tukola ki tulimu enentege kazo naze tulimu kutegeka nga tegekera kandidate wafe ndi mugundi bila asatu mu gna tukira ndi kandidate wafe abana Uganda babirenga
1: bamutegede
0: nga bamunga bamujumide bonanga bamunga nga bategede ndi yono yono gwe yasano okutwara maso a
1: egwanga
0: mzee byabade atukoledde yasubira okwongereza ako nasiganga abitambuza nge mirembe mu gwanga libarwanira era ericha edebe ricyariwo cyobaraba abantu bugiriwe wano mu Kampala nibwe genda urabe jaje wange mu cyaro umugambi ibi ajya kudusa n'ikikoni cye kubanga agamba zetumanje twava tuleke Museveni era akati tugenda kudda n'imbi ya tutandika okubuulira abakadde nti omwana yagenda okusigalanga akumi emirembe egyo muzeeyi gye yalwanira gye mubeera mutubuulira so njagala kugamba mugano nti tuwali family member oba ntali mupurezenti nga jeno Muhoozi nti agenda mudekakona jeno Muhoozi kino agenda finga tubola bapiri weri okubanga tumuteekateeka era ajja kujja ng'abalala bwe bajja yesibe era abana Uganda bajja kumuwa obukulembeze bajja kumuwa obululu erikutomishoni emulangire buli kyovaola baluliri bwe nali wano nabagamba nti Muhoozi bwe anajja ajja kujja nga w'amaanyi nnyo era ajja kujja ng'abana Uganda bamwagadde nnyo kubanga akwata ku ebyo ebirumu abana Uganda
1: maka ntwala ku kyapa jeno
0: ku nsonga y'abajino ekisooka nze bwe mbeera nga ndi ku mulamwa nze mbasaagala ebintu ebinzija ku mulamwa oba diversion kati ebyo ebintu bya jino kaindo tafie izo diversions nze sijja zoogerako nnyo kubanga ekisooka saawa zino baabiriza oluviiri oba babitiriza mu internally
1: baka
0: munda bakanyiza munda ekintu kyateredde kati fe already tuyina assignments nyingi makamu wafezi yatuwadde eziri mu kutambula nienda yazikyajja kati fe tusobola ate kudda ku diversion za nti oba jino yali mukwaje ebyo byonna ate tuwali na kyamaanyi ndaba muganiwa nga akisasamaza n'asasamaza eggwanga n'asasamaza abantu tuwali kyamaanyi kaino tafee fena tumumanyi muntu wa bigambo bye kyayagala kyayogera tuwali amu
1: linda ku katono nkubuze bwana Maka ezimu ku nsonga kaindo tafireze yakonye ku parliament yeneyisa yabamu ku bakuru mu maje is that diversion
0: nze fenga chemba dintegeza sigambye nti ndi ebigambo bya diversion ningamba ndi fe tusigala ku mulamwa gwaffe assignment zebato singa jona avai na agamba ndi mji munyambe ku ono wili nga ndi bubi eyo bira assignment tusitukira
1: nga jena linda ko
2: nga muyamba ko nga baba ndi baba ko piro yu
1: linda
3: ko kulanga katumukola mu mugwa police
1: linda ko
3: oba kwa minister of justice and constitutional affairs
1: linda ko katuno
0: ko arrestinga
3: kula chi
0: wali wa assignment
3: assignment
0: cho kuba kula nga endorsement je tuli mukola iyo assignment ya baba jibu kati ze tuli chiramba chokola ambadi ngugamba ndi kati tuli kwa assignment
1: linda ko
0: kudda mubiri ate olime
1: ninache njagala kutegera maka omuntu ali kudala eri ajeno buli ali kudala eri ajeno yaba wa assignment oba muina ko assignment za jeno
0: tuina kama wafari umu tuina kama wafari umu nga peri ye jeno Muhoozi kinerugaba mu 7 kwanga kati tachari MKM
1: assignment ze mugusa za jeno Muhoozi kaindo utafiri kwa yogera
0: Aje kati gani utafiri mkama wafi mpiri yu.
3: Ata nwa chimu adamu mdiversion.
1: Dinda kukatuno.
0: Dinda kukatuno mkama wafi.
1: Utafiri kwa yogira.
0: Nga yogira nga tuwasa ini menta kwa rachi. Mwa yogira tumuri riza.
1: Nite mubitu wa.